0: danu.
1: Adura danu.
0: Nitori mi.
2: Nitori mi.
0: Arao.
3: Yeah, but
1: parameta.
2: Enye parameta.
1: Ni dia ro meta.
2: Ten
1: da no gun ti mi.
2: Ke
1: so mi da ladua.
2: Alakisa.
1: Aladura. Ti o leri. Egbo ro Oluwa Jehova. Ara pa si nu oro. Hello.
2: Aisha.
1: O je mura. Aye buru o.
2: Oh no.
1: Wo kabi beli.
2: Kapi
1: esi o. Isha wa bonseli.
2: Oh yes sir.
1: Act of Rabosu.
2: Yes sir.
1: Chapter 23. Chapter 23. Verse 12.
2: Kapi esi o.
1: Ki lo ti wi o.
3: Nigbati ile mo.
1: Nigbati ile mo.
3: Awon ju kan dimolu.
1: Awon ju kan dimolu.
3: O fi ara won bupe.
1: Wo gbera won sepe.
3: Awon ki yo je.
1: Awon o ni je.
3: Beni awon ki yo mu.
1: Awon ki yo mu.
3: Ti ti awon fi pa bolu.
1: My little power will not side.
2: Kapi esi Olorun o.
1: Eni gbera re sepe. Lati re yin omo re. Eni gbera re sepe.
2: Oruko Jesu.
1: Lati ri ko jabo.
2: Adani wayo.
1: Eni gbera re sepe. Lati so ojo ogo re doju esi. Eni gbera re sepe. Lati pa o ni Oluwa mo. Bayi ni Oluwa wi. Ara pa sinu oro. Ara pa sinu oro. Ara pa sinu oro. Inu bi mi ni ale yi.
2: Kapi esi Olorun.
1: Won ni ki n gbadura ni. Inna ni o. Ara ni o.
2: Beni o.
1: Maja mu goke lorun.
2: Beni o.
1: O di igbeku ni igbeku. O mu ebun wa fun eniyan. O ni eni to ba ni ka lo si igbeku. Ni igbeku ni yo lo.
2: Kapi esi o.
1: Maja mu ni oro mi. Ase ni ase. Ese ni ese. Die ni. Die lorun. Titi ta fi mu ofun ni wa se.
2: Beni o.
1: Oro mi di maja mu. Iwo orun o to be lati gba bodi. Nitori Oluwa ni opin orun.
2: Beni o.
1: Ibi ti orun pin si. Ibe ni Oluwa wo. Oro mi di maja mu. Eya gbara. Ebora ti eleye ti gbe ni ofori foji agbede meji aje ati orun eh to bi ati gba bodi nitori pe David wi pe bi mo ti le ri na de ofori foji ojiji ku emi ki o beru mi kan ina ti enu mi jade ara ti enu mi jade o di edidi edidi parada o di ase ase parada o di majemu eyi wo la sami o bayi ni oluwa wi eloye meta Ebora meta. Sojo ko si di aro. Senda na ogun ti o. Lojojumo. Senda na gbese. Ti o lojojumo. Senda na. Asoti. Ati. Oshi. Ti won dana. Epmanju. Ati gbese. Ti o lojojumo. Tabaju o sami. Ara pa won. Ara gbigbe Olodumare. Oya ko pa won. Ko pa won. Ko pa won. Olorun awon baba wa o.
2: Kapiesi Olorun.
1: Olorun awon apostle.
2: Olorun si onle.
1: Olorun Timothy Oluwale o ba dare.
2: Olorun Arebolekun.
1: Olorun apostle.
2: Olorun.
1: Joseph.
2: Oh yes sir.
1: Ayodele.
2: Kapiesi o.
1: Baba Lola.
2: Olorun oko to Jesu.
1: Olorun ipe. Awon ni mimo. Olorun David. Olulana.
2: Kapiesi o.
1: Baba Yude o. Mokade o.
2: Oh yes lord.
1: Ani duro ni di aro.
2: Oruko Jesu.
1: Ti ko na ogun ti o.
2: Oruko Jesu.
1: Iku pa.
2: Amen.
1: Iku pa.
2: Amen.
1: Ara pa
2: amen
1: si wewe
2: amen
1: ara san
2: amen
1: si wewe
2: amen
1: ara san
2: amen
1: si wewe
2: amen
1: ara san
2: amen
1: si wewe
2: amen
1: esa
2: oh yes sir
1: ki gbe so gbe ara
2: ara o
1: e ba nsa si wewe
2: e ba nsa si wewe
1: e ko sinu aro
2: e ko sinu aro
1: e dano sun
2: e dano sun
1: so gbe ara
2: ara
1: e ba nsa si wewe
2: e ba nsa si wewe
1: e so di gida ne
2: e so di gida ne kabi esu
1: se bo lo ndanu ogun ti o
2: be
1: ni
2: sir
1: eh yo
2: e
1: ja pada
2: oh yes sir
1: Eya pada.
2: Eh o.
1: E ma ko.
2: Oh yes sir.
1: E bora meta.
2: E bora meta.
1: Ni diaro meta.
2: Ni diaro meta.
1: Eh.
2: Yes.
1: Ta dana se si ti mi.
2: Ta dana se si ti mi.
1: Ti njo mi toro toro.
2: Njo mi toro toro.
1: Ara o.
2: Ara o.
1: E pa mo sinu aro.
2: E pa sinu aro.
1: E bora meta.
2: E bora meta.
1: Ni diaro meta.
2: Ni diaro meta.
1: Ta dana se si ti mi.
2: Ta dana se si ti mi.
1: Ti njo mi toro toro.
2: Njo mi toro toro.
1: Ta dana e poju ti mi.
2: Ta
1: dana e poju ti mi. Ta njo mi toro toro.
2: Njo mi toro toro.
1: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Baba ti no bo be ibi ogun ba wole o baba ti no bo be loni o.

0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Tire
1: London, Lori,
0: Tire,
1: Lori, Amen.
2: e ja doke lohun
3: mo dupe lowo olohun mo dupe lowo ko to jesu se ranse yin o ni baje o mo joko isa mo ro ini sadu o gba mo ni baba kan wa joko legbe mi o ni adura n gbo omo mi ibi tin gba si ni awon omo e ti da ke bayi ba ti di moruwa yen to de ni ibi tin taja ni yen awon olopa na tun lo moruwa ni a ri won ba won ba bele ninu moto won ju awon ninu moruwa e won ju omo 18 years lo bi n gboju to ke bayi mo gbohun bon ni pa ibo yen ke gbegbe mi koja ni omo to wa wa leyin mi tin je o wa ranje ni omo yen ka fo si eyin ni ko sa koja ni bi egbe bayi asan ti angi ka si bi be bi o se won sa omo yen to ona merin
4: won sa
3: be ni sa
4: to ona merin
3: Benny, what's that one of Benny?
4: What was that?
3: Benny, oh, Anya, you want to call my boy, I'm a silo. Emata, my bad Joko. Monica, my dear, can someone I will borrow Sao? But I want to let Shaka one lake. I'm a Joko Timmy or I want Joko Timmy. More I do, I'm by you because you are Babino. Only and one, when I want what you Baba call me, one bell, we need one, when you ask, I know me, what will you? I want someone part, I want my one is a money at Akmo if you just obey, and Akmo told you alone. But by my own, I'm bad, you won't buy. In Bamba, we call up, oh, yeah, where you. Sire ni kini yo ya se fun iya ta koja ti mo mu wa ni nkan e la ke ko se je ka lo
4: lara won
3: be ni sa
4: o bu eni yen pe so ya were ni
3: be ni sa
4: ah
3: bi won
4: en da wo sibi e je pray
5: je lo we
4: nigba ti bi ba de
5: loruko jesu
4: malaika kan ma je olugbeja fun e
5: o ni jesu
3: o nje ni mo nta e ka Jiradi, eh, ori there for fun anjo ni mori se yanu. Mi riru ore yen ri. Sugba mo dupe lodo Olorun. Ko ti ye kin so eri yi, mo ye kin je ko dele tan ni sugba mi gbo fi pamọ. Ni pamọ mi kan ni. O ba ba yen sawada. Baba n ba ni ah, o mo ba je gan you are very sweet and sweet bi abi bo ni ma fefe.
4: Eh pele mo wori mo wori. Eyin o le yo.
3: Omo yen ba kunle o ba ni daddy. Sorry sir. E jo sa mo be yin tori Olorun. Won ba ran je tan fe mu mi. Mo ni daddy pure water bi minerals. Won ni table water. Oya Mustafa lo ba gba debu ota meji wa fun ah omo mi ti eni yawo na ni aburo mi won ba fa mo ra won ba ki o ba lo gbade o ba ni ah school wo lo nlo olohun wo lo school ori ohun ko se ni sugbon ti gba ye freedom ah kilo to fi lo school nitori aburo ohun to lo si school ohun fi duro je obere yawo wa mi ri ba wa na so fe lo school olohun fe lo o ya ni kini won se ti se sam ti mo se ki to gba fe bere school ah oni won ti pari baba wa ni o ya gba phone number mi mo pe mi nigba ku gba lore kore
4: to ba ti o ma ran ni school
3: o ni school gbogbo to ba wa fe laye ma bere lowo
4: eh and the
5: world yes sir
4: allah nu abani gbe
5: loruko jesu
4: eh
5: yes sir
4: allah nu abani gbe ru
5: jesu
4: iwo to fo soke ni o
5: oh yes sir
4: o ya lo padi e
5: oh de jesu
4: omo re a pade re
5: oh ni jesu
3: ni baba isa se sonu o ba ni to pe ohun ti gbo baba yen wa ni kemi na gba phone number baba wa fi ye pe ko wo ohun daada oju temi na fi mo baba o oju eyan kan ti o se ase eyan lala ni baba yi ati mi na ni baba yi ti ma nwa olori awon mi na patapata ni baba yi
4: sugbon
3: ba de le yi won mi ni ti ma nje o
4: hey
3: aba ti ma nje
4: so raye
3: ba ti aba wa so mania kini mo gbe kale pa ko mo kan ti baba yi ma njo
4: e je so nkan
5: yes sir
4: iwo gbe shop kale
5: eh
4: gbogbo eni fe raja lowo e
5: eh
4: gbogbo won lo mbu
5: kabesi
4: o nle ju mo won bi e sir ogun se fun yin
5: in Jesus name God bless you.
1: So gbagbe ore ma jemu.
6: Yes sir.
1: Osusu.
6: Osusu.
1: Osu meta.
6: Yes sir.
1: Ti mo ni Oluwa so gbe. Ko je didi.
6: E didi.
1: Laarin iwo ati Olorun ipe.
6: Olorun emi.
1: Ori oke Sioni.
6: Yes sir.
1: Are molekun. Ma jemu wi gbe.
6: Yes sir.
1: Ibo lo tin gbo mi.
6: Emi mimo.
1: Ebo ma jemu.
6: Ebo ma jemu.
1: Hey.
6: Yes.
1: Don ba ji o sami. Eni ni kodola.
6: Yes sir.
1: Ma jemu gbe ogun aye re mi.
6: Amen.
1: Ma jemu gbe ogun aye re mi.
6: Amen.
1: Ma jemu gbe ogun aye re mi. Mama. Ebo ma jemu.
6: Ebo ma jemu.
1: Osu keta re.
6: Osu keta sa.
1: Osu ele keta re.
6: Yes sir.
1: Ati bere re. Lati April. Osu April.
6: Osu April.
1: Osu May.
6: Osu May.
1: Osu June.
6: Osu June.
1: Olo je ele keta.
6: Yes sir.
1: Osu to pari re. Eyin ti e ti se.
6: Emi mimo.
1: Ti April. O ti se ti May. Esa.
6: Yes sir.
1: Ti June re. Iwo na de mo.
6: Ayo.
1: Bo ti se.
6: Yes sir.
1: Oluwa wi gbe. Osu meta ni.
6: Osu meta.
1: So ma lo lasan ni. Oluwa so fun mi gbe.
6: Yes sir.
1: Emi ni oba ti ki je ni gbe.
6: Yes
1: Oba ti ki jeni be.
6: Jesu.
1: Ti emi yo se. Fun ni kaluku.
6: Emi mimo.
1: Bi o ti rubo si.
6: Yes sir.
1: Mo kede. Anu Olorun.
6: Jesu.
1: Oju re re.
6: Jesu.
1: Ko di ore. Ori kosun re.
6: Amen.
1: Ko di re.
6: Amen.
1: Anu re. Ko di ore re.
6: Amen.
1: Ebo majem.
6: Ebo majem.
1: O ya ma se.
6: Yes sir.
1: Elu ni ore yen.
2: How much is this offering?
1: 500 naira.
2: Hey, 500 naira. Jesu.
1: Eni kan ni se.
2: Someone say.
1: Se 5000.
2: Is it 5000?
1: Rara o.
2: No.
1: 500
2: naira.
1: Yes sir.
2: Sir.
1: Ibi ti majem yen wa ni
2: where? That's where the covenant is.
1: Yes sir.
2: Sir.
1: To ba bi omo meta.
2: If you bear three children.
1: Pelu iwo.
2: With you.
1: Eje 2000.
2: That is 2000 naira.
1: 500 omo meta.
2: 500 naira for three children.
1: Ati 500 ti ya.
2: Yours.
1: O je merin.
2: That's 2000 naira.
1: Tati toku e.
2: And your husband.
1: O je marun.
2: That's five.
1: That is 2005.
2: 2005 sir.
1: Majem ni o.
2: Covenant o.
1: Ore majem.
2: Covenant seed.
1: Won fun yin ni account number. Ti e ma so si.
6: Yes sir.
1: Yes sir.
6: Yes sir.
1: GTB.
6: GTB.
1: Won ma fun yin.
6: Yes sir.
1: GTB.
0: GTB.
1: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 56 57 58 59 60 61 62 63 64 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Hallelujah! Happy new month. Mo ki eyin omo Olorun to logun. Mo ki yin teleso. Mo ki yin loruko Jesu. Mo ki yin loni ojo Monday ojo Aje. Oh, ose to raje jeun. Osu titun re. Osu igbedidi osu ola re. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Supposed to Wema Bank. Happy new month once again. Today is one. Oni ni ojo kini. Osu elekefa odun 2026. E dide nle mami. E ma bo ni bi pepe. Mu owo kan dani lowo e. Losu yi oro woju. Owo yen lo mo so tele si ni mo bo gbadua si. Gbogbo gba to ba tin lo bi ise okan fowo kan. Emi o gbadua si. Ase kan owo yen lowo e. Oni iyato kan mu owo yen ko di mowo. Eh, ko to di pe ma bo sori Facebook ni ago mefa mo nbo. This is the sixth month. Osu elekefa leleyi. Osu ti won koju si o se lori. The month of June. Osu ti emi awon woli o koju si o se lori. O gbe yin omo Olorun lori note yen ni mo fi so pe e dide. Mo fe ke je a lo si bi pepe wa. Je a lo ki eni to gba o laye lati ri osu elekefa. Osu ifa, osu to fa ire mora. Osu elekefa, osu anu, osu igbedide re. Osu elekefa laarin oni si ojo meje osu awe ta kan gba awe ta mo break ni ago kan osan ta mo gbadua ni ago meji la si ago kan osu ti ma ro gbogbo eniyan ko mura bi awada bi ere nigba to su yo ba fi pari ati lo ilaje odun tan niyan ah mami ati dadi e ja lo bi adua e ja lo si bi ta ti mo do bale e ja lo bi ta ti mo kunle mo fe ko dide ebe body yin mo duro loju kan na bo ba se sitting room le lo ti ma se to ti ma do bale to ba si se wi pe inu yara ni mo jo je bed e mo jo jori bed e wa ni bi kan to ti ma do bale lojojumo iyen ni won pe ni pepe ibi to n do bale si lojojumo to ya soto to pe ni pepe yen amini oju ki ti pepe won ran mi si gbogbo eyan omo Olorun laaro yi bo kin to jise ja lo do bale oba to ri to ji ori osu titun Olorun to mu owo inu osu ti won na o bere si muka fun ire re laye oba to ji owo inu osu kefa osu ti mu awon eyan mo gbo pe nkan ti gbera fun won na so daddy ati mommy e dide nibi kibi te ba wa e do bale be nibi pepe yen ma yi ka otun e ma yi ka osu e ma so pe mo dupe Olorun mo ri osu titun mo dupe mo tun ka mi ye e ja jo gbe orin soke to ba mo

baba ma so tele mi baba mi o se fun osu titun mo dupe lowo e fun osu titun baba agbalagba oye o se fun anu alailegbe o se fun ore nkan ojo kan ogo ma ni fun Jesus mo dupe o emi ni atomo emi ni atoko emi ni ataya ogo ma ni fun olekan na Jesus oluwa wa e se ami gbogbo eniyan injo je mo wa so nibi to do bale si yen baba mi ninu osu titun yi ma je nse o

l'edumare ko sin ti ma fi pon tin ba ile se o gbogbo nkan temi ti mo wa su mo sana oni pe kin sa mo ti ku oni ya ti olohun oni bi olohun ba wa ni ya ti wa ta won bida to le gbogun ti wa so daddy kan be ni olohun ma je se o mo gba kin se o mo fun mi ni agbara lati se o ona wo si peteru oni peter peter wambi esu be ni o esu be ja ogba esu be ya olo o be ku o bi alikama oni sugbon mo ti gbadua fun o olorun gbadua fun mi ni gbogbo osu yi mo je nsi o inti se ti o mu obinu mo je mi atawon omo mi o da wole ebe ti mo mo bi olorun lojojumo ni e tori mo mo pe nbe leyin ni agbara yen ni mi o fe kokun nbe ojiji re yen ni mi o fe kokun nbe so bi wo na se dobale so fun baba laanu mi ma je nsi o losu yi ohun ti ma se ti o boju mi je lojo re ma je da wole olorun o gbogbo awon ti ndobale gbogbo awon to yira mole awon to nkunle so tun so si o su titun lamu yi a fe se o ni dakun dabo olorun mo je ni kankan ti ngbo mi laare o si o je ko su yo je osu mo ni gbagbe in the name of Jesus Christ njo je mo pe ni osu yi o di dandan ko yo e gbe body gbogbo eyan nibi kibi to ba wa gbe body e omode ni ngbo mi agba lo ngbo mi e dide nle mo fe ke se nkankan laare yi bo ba ni aso kan fi funja enikan ni funja ba ro la wa ko to ma lo ibun bo ti mura tan gan fun oja kan fi aso kan mu shirt kan ko fi funja tabi ko mo ja kan tabi ko mu aso bora ko fi fun oja wa si orile wa sumo mi gbogbo eni tin gbo mi osu kefa o tumo sin to ga ninu bibeli ninu osu kefa oni maria loyun jesu olugbala wa oni alabukun ni fun iwo maria ninu awon obirin iwe ni ta koju si ta se lore osu kefa ni ninu we Luke 1 gbogbo 28 yen lo 36 lo sale ibe lati ri agbara nla owo agbara keke ko ni maria fi loyun jesu o si wa clear stated ninu osu kefa lo sele gbogbo eyo omo olohun alejo kan bo enje gabriel ni kini se re oniroyin ayo onise ire gbogbo omo olohun tin gbo mi si orile o se je npase osu titun lo wonu eyi bo go se nje ti olohun ninu osu yi aye re gbera o alejo ti o mu opo ni ipele to wa yi alejo ire onise ire oniwa ire gbogbo eni to nse ami je ka mi omo dun dada loruko jesu won ka omo le lojiji bayi loluwa wi igbese to gbe losu yi ti o dun mo olohun igbese to gbe losu yi ti olohun o fi mo mo fun ni ibukun to le daje tan loruko jesu wa gbe gbogbo eni ti ngbo mi ninu osu yi iwa ati le re ohun ti o dun mo olohun ti o fi fun yin ni promotion to koja oye yin ohun to se ti o dun mo olohun ti o fi fun oni igbega eleyi ti aye iba binu si ti o le wale lai lai loruko jesu oya gba loruko jesu oya lo se ah gbogbo eni ti se ami bo se si orile mo si gbogbo ilekun ire mo si gbogbo ilekun anu ni waju re losu yi bayi mana kwa mena shahaladus loruko baba to ma ti temi mimo ilekun ire gbogbo ko ma si ni waju e wa gbo laarin osu mefa to ku lodun yi anfani iru eto gbadun eri iranlowo iru obo lo ti kan gbogbo eni ti ba n gbo mi latoni lomo ni ko de ba olojiji eyi ni asotele re gbogbo alagbara ti n bo sise to yonda adua to lohun ni yonda testimony mo gba ida ipinya loruko baba ti omo ati ti emi mimo mo ni ka ipinya gbogbo adua to ba gba losu yi yo se itewogba gbogbo bi to ba de wa mo ba anu pade osu yi osu oju rere ni ibi o ba de wa pade oju rere lọwọ ọmọdé oju rere yóò dìde fún ọ lọwọ àgbàlagbà wà bá oju rere pàdé kínní kan ń bẹ tí wọn ń pè ní oju rere ẹyọnú làwọn àgbà ń pè gbé ọwọ yẹn lórí má gbé nǹkan kan sórí o má wé nǹkan kan o mo fẹ kí gbogbo ẹyin mọ mo sírílẹ àwọn ọkùnrin ò tí ẹ wulẹ wé nǹkan kan tẹlẹ nínú oṣù yìí oṣù titun rẹ wà á rí ẹyọnú ọlọrun wà á rí ẹyọnú ọlọrun wà á rí ẹyọnú ọlọrun wà á rí ẹyọnú ènìyàn wà á rí ẹyọnú ọmọ èèyàn ìyọnú lọdọ obìnrin ẹyọnú lọdọ ọkùnrin ẹyọnú lọdọ ọmọdé gbogbo tó yí ọká kí wọn máa yọnu sí ọ emeke ebe ku abaha asisadaya asiki rẹ mọ pálásẹ ọbẹ rẹ sì pọ sí
Oh my God. Asiki re mo ni ko be ti po si to su yi lo ki won da omo po alasiki omo ni o daddy won da yin mo won pe alasiki omo alasiki to omo lo je lodo Olorun asiki re mo ni ko po si wa gbo gbogbo bi to ba gbe ori to sile ide la wo gbogbo bi to ba gbe de a mo se lo ori yen o ni gbabode ori tele yo je apese oh ori le ja fin live bayi loju wa wi ori to gbe waye yi oni ko ni jiya iran lowo ni gbogbo iha iran lowo ni gbogbo ala ko bere si dide fun o nkan ni wo ni o se akayin la laaro bayi aside awe loni ni sir.

ọmọ ọlọ́run oṣù kẹfà wa jifa batua bihayadash bi oluwa ṣe nbẹ ti ẹmi bẹ laye oṣù ifalele yi anjọ nkan oluwa ran mi nṣẹ si gbo ile to n gbọ mi ẹni ṣe awẹ wa ati ṣe ẹ sọ pe awa ti bẹrẹ lati fa abọ laye ẹmi oluwa ni agbọdọ fi nkan kan si awẹ wa loṣù yi and gbogbo ẹyin tẹ fẹ jọ mi níbi ori Facebook lori YouTube ati TikTok ago mefa abọ ti n ba ti wọle yo ni nkan kan se ta lo se nibi pepe wa a se die nbe nisin ko to di pa lo fi adagba itoro si bi pepe yen lati ola lo ma so nkan ta bere si se mami awe wa je number 1 loni kin la fe fi break gbogbo eyan wa mango meta meta mango enikan ni mango be ni pelu eyin meji meji in ta fe fi break ito ni niyan in to dun ni emi oluwa ni ka fi side and ewu akan mango ti de so gbogbo bi te ba le wa si enikan ti n ba wa ri mango nko ogbon wo mo fe da si o ri order iwa osan but e make sure pe mango ni mo try eyin meji meji la si fi break igba to ba di 12 woli ode kunle e pa fi o yo ma yo de pada a si tun se prayer yen di e je so pa se di ago iyan wo bi ago kan abo si to 2 la gbare ni to la ye ato emi oluwa ni ka bere dada eye eyen la gbe wo Jesus City ni ojo Sunday ta wa Sunday ni Jesus City ele ikusi atojo Saturday la taaro ni ti wa nbe ma wa jise ti Olorun ran fun mi to ni ki nje fun yin a si ti bere ore majemu la ni lo bayi a si de majemu bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu enikan ni ore majemu ninu we Psalm 50 verse 5 o ni ku awon ayan fe mi jo ekan la mo se ore majemu la fi san gbogbo ita nse lori afefe iwo to ba fe ba wa dasi inu mi o dun ki won na darapo laaro pelu awon kan ta fe danwo enikan ni tin ba fe san ore majemu o bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elomi san 10 elomi san 20 awon mi san 50 bo lo n ba se da si o bo ba se da mo to ni

kan den wo losu iko wo nti baba mi ajidara o fi o da lara account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International New Gbejade account number church ni bi yin o ba wole ele lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International niyan o gbejade olufe church account ni First Bank niyan agbo nti mo fe so First Bank niyan akobu okele aye gbagbo pe ki ra won be ki lo de to le se ti e loni oju aje gbogbo eyin te di owo mu mo so tase tase jade lo loni ko mo wo bo wa ra jeje ka to lo oni ni emi oluwa ni ka se nkan meje oni ka ba pepe je ta baba meji je bayi nigba to ba de shop we wa tun lo ba o join mi pada lori Facebook ati TikTok e to make sure pa jo ba bo su yi o ba pe o wa ba won pepe meje kan je enikan ni a pepe mi re eyo lori pepe ti e lo ti koko ba pepe meji je ta ba tun de bi ise ta ba tun de shop e to connect dekun le pafras laaro yi e connect mami to ba di osan a tun ba won pepe kan je enikan ni bawo la se fe se e je nsare lo sinu iwe Deuteronomy chapter 12 iwe Deuteronomy chapter 12 e je nka lati ese iketa oni ki e ki o si wo pepe won e wo pepe won iwo awon pepe wo ki e si bi owon won subu ki e si fi na kun igbo risa won ki eyin ki o si ke ere fifin won lule ki e si run oko won kuro ni ibe na olohun ni ka karun danu a fe wo pepe danu orisi pepe meje lajo wo danu si mesan ni oni oni nikan la yonde so bi mba pari e ni isin ma tun bo ago mefa abo to ba tun di ago meje abo ma ku to ba tun di 12 ma tun wole oni karun pepe ka wo danu ka ja danu a wo danu e kigbe eyin pepe te du takwa ye mi gbogbo pepe odi ti o je ki pe mi o sise agbara loni wow osu akoko ojo akoko ninu osu elekefa e wo danu pepe mefa si mesan lo wo danu momo enikan ni e sa wo number 1 we are going to break every altar of confusion enikan ni ki le wi yen gbogbo pepe ti won le fe mo lodi si aye e gbogbo pepe ko meyi ti o se mo eh osu kefa ni awon kan si ti wo osu kefa won omo to tun kan pepe rududu a fe fodanu eke baba dide mami du oni bi pepe re wa no wo yan mejeji soke gbogbo eyin pepe ko me ti o se mo gbogbo eyin pepe ko mo to kan lori aye mi ninu aye awon omo mi e fo ma fo ma fo ma fo ma fo ma fo ma fo ma fo in the name of Jesus oluwa ni ko mi ti gbogbo awon omo olodun ba le bo gbadua yi testimony opo ninu osu. This is the month of June. Osu elekefa leleyi. Osu to fa iremara. Osu ifa. And e mo gbagbe ti mu wa loju patako wa. Bi ogo se nje ti Olorun is going to be the month of June. Overtaken by power. E so pe power. Abara. Abo ba fo pepe bi Gideon ni se fo pepe awon pepe orisa ile baba re onilu agbara e kan lo so e meji ni mo bo pe gbogbo agbara ti Olorun ni pepe akoko ti emi Oluwa ni ka fo danu oni pepe rududu agbara ti mo so gbogbo nkan di radarada eke eyin agbara te fe so nkan mi di nkan mi mo mi lowo gbogbo pepe to fe so aye mi di ran dan dan rede rede eyin pepe ko mo to kan ma fo ojiji e so be ni fe mo fo eyin pepe rududu ninu osu jun e fo danu osu jun la wa and we are not going to joke to ba ya won le onilu agbara and ko to lo agbara obodo fo awon pepe pepe akoko ninu we first Corinthians chapter 14 verse 33 iwe Corinthians kini ori kerinla ese 33 o ni olorun wa ki si ni dirududu ki nka fun o first Corinthians chapter 14 e won ti bible so ni ese 33

O ni nitori Olorun ki si Olorun orudurudu sugbon ti alaafia Olorun re alaafia ni kino wa de ti won da se yen ru kino de ti an da contract yen ru Aisha gbe pepe mi dide e wa dide du gbogbo eyan omo Olorun je ese mo le mi pepe re eyan agbara te fe je ki nko orudurudu rede rede mo mi lowo losu e ma jadan e ma ja e baje e baje e baje in the name of Jesus. Esu na ni pepe sa te ba ka ninu we number 23 ibi lati ri balaki to lo be balamu lowe oni ko bo ngbe pepe dide pepe kisi ni pepe rudurudu fun awon mo Israeli won ni o si so fun balamu pe mo pepe meje fun mi pepe meje lo bodo bilule awon kan be tin gbe pepe odidi de se aye re o ti wonu osu kefa odun tin tan bo igba ta ba bi losu itan gbogbo nti o ku ninu osu yi ninu odun yi osu mefa pere ni every utter of confusion so be every utter of confusion gbogbo eyin pepe rudurudu in my business in my work enough is enough oya efo efo efo efo efo esa there is no way that man so agbara ta ni soro adua gbogbo eyin akobi omo emo to mura a ti de Jesus city lojo Saturday ina meku amenasha monami kwabi ale every utter of confusion gbogbo eyin pepe rudurudu ninu ile omo gbogbo eyin pepe rudurudu ninu aye babai gbogbo eyin pepe rudurudu te je ki won mo ba ise je mo lowo bayi loluwa wi lataro ilo ina ko kadanu mama yi ko le o wa ri pe wo ni testimony to gaju wa lalaafia lo sui wa ni eri lo sui osu yo je osu mo ni gbagbe but ko to le di osu mo ni gbagbe awon pepe meje si mesan ilo godo fodanu number 1 ye number 2 nigba ti ba ku nbi ni si mo lo sori Facebook ago mefa bo le pade odekunle Epaphras be na ni lori YouTube ati TikTok odekunle Epaphras e si gba awe awe ta ba gba yen ojo meje la fi se a wa lo pade ni Jesus City Sunday ni Jesus City ele ibosi e to wa daju oni pe lati jo Saturday gba ti o ba fi dago mesan wo le ago mesan aro ma ti de Jesus City Saturday tin boy e je se bayi kini pepe mi to tun bodo jadan eyin ayanfe you must break the altar of backwardness ninu osu eni kan ni pepe kini je backwardness pelu bo se du iwo nu otiri gbogbo ti won pe ni pepe leyin leyin la di ento ye pepe keyan mo da pada ko ki nkan mo jajo reyin pepe ajo reyin ah se bi pepe lo duro si wa ki gbe olugbalagba mi mo jaye mi oju ajo reyin gbogbo eni to mo pepe odi gbogbo pepe to ni kaye mi o mo lu eyin efo olufe so si to nwo mi abo nsere ki se backwardness nikan o the altar of backwardness and wretchedness. Wretchedness. Any kind of thing in Jebe? Pepe osi. Number 2 niye. Ah! Iye gan la lo bogunti. The level and the rate of poverty on this nation is alarming. Any kind of thing le winye? Bin kan se nda agute a winye. Ti wan je ya. Ti e bin panya. Ti a winye o dide. Ti wan beninu ipanju. Koda. Olufe iwo lo dide tako nigba ti mo notice pe iya mo je mi gan mo wa bere si gbogun ti awon pepe iya iye so mi obe iyo da gbogbo eni ti ngbo mi gbogbo pepe osi gbogbo pepe bi gbogbo pepe ipada si awon kan ti loro ri won pada si nti oda ni nigba te eyan ba ko mo po ni odidi nursery school nibi to ti mo rowo daada san to wa pada si bi to je pe awon omo go ni batam o tun ko won lo primary owo ti tun bere primary ko tun ri san ah ma gboro baba yen si eyin te ba gbo baba to so ni ojo Saturday abijo wo mo gbe si nbi o ni mo bi omo gbogbo awon omo mi ni an lepo school o a pada si bu oni de ba o a gbogun ti pepe yi ni e gbo ti bibeli gan so nipa osi ni ninu we Proverbs chapter 14 e won to so ni verse 20 Proverbs 14:20 oni atile korira talaka lati odu aladugo re wa sugbon oloro ni ore pupo kin lo de ti won le o le mo ki se paje ni je won le o enikan ni mo ni korira lara oni osi lo ni lara e ke pe
pe o si ma fo fo laye mi ojiji ni fe ma fo wa fo ni o e gba we mama o ago meji la si break mango to dun ati eyin meji meji mama try tin ba ni o se emi mo nko yi bi nba ni o fi nkan mo nkan to ba wo pepe yi oni sise oun lo bi je pe nkan ni baba mi mo ti bi nkan meji mo nkan in ti owo na pepe o si le yin ni owo danu because eyan mo jogun o si eyan awon awon pepe owon enikan ni o ni e mo je ki owon won o duo owon tun mo si gana ti an ti mo igana ti daddy kan ti baba re kan to seri pada egbon debe o na tun seri pada o se kigbe eyin pepe eyin gana odi eya eya waju ode kunle e papo emi o koja eyin ewo in ti bible so ninu we proverb yen ewo chapter 19 ewo verse 7 proverb 19:7 eyi ni en ti e like e in like you egbon to wi o ni gbogbo awon arakunrin awon family member talaka won ni talika ni porira re melo melo wa ni awon ore re bibeli ni won aye o si won yo si jina si awon ore go to takete ogun buku logun o si afiko fo danu an lagbare ni to ni aye atorun e ja lo sori facebook mami e ja lo ri tiktok ko to di pe mama ni a fi awon nkan kan gbadua e saje akoko ba ka ba awon agbara buku ikan le the author of backwardness and wretchedness author me jesi mesan ni and ko to dale ati fo ku ti e le ni testimony kategun wo le fe wa ki dun wo le de bawo na ninu osu eyin omo olorun e mura o e jajo mura iyen eye iyen la bawo jesus city eyin ko de jesus city ri osu to kokko de beri e wa wo mi o bo si ojo sunday oni 77 wa bo si awon omo olorun ti bere si gbadua ibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing oil lo feli ni eyo kokan la anointing oil ni agbara eni to laye atorun ibe la awon eyan ti ni entitlement si omi 77 inu mi si ndadun pelu nti o sele olufe ija nla la fosu ija kini won pe npepe igana ti o fi o lo agbara ojubo okunkun ibi ti ota ti ngogo oni won pe ni pepe gbogbo e la fo danu ekigbe eyin pepe odi eyin pepe iya eyin pepe re durudurudu gbogbo eyin pepe ko me ti o se mo gbogbo pepe o si gbogbo pepe ti won pe ni keyan ma lo eyin na ajore yin e gbo awon oluwa e fo danu oda mo ba ri bayi lori radio bo ni o se ri e je mo lo eyin wo le fe san re majemu yin loni oni tabo ni da mewa tabi ore ma raje jeun so ro wa adua to gba yi mo wo nti o sele o baje lo se yi e je n fi account number lele fun gbogbo awon ti won ba fe san re majemu won oni titi wo ojo meje ni mama fi soro re majemu leyin emi oni so mo account number church re 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade oh mango ati eyin la fi break sir eyin meji meji pelu mango meta meta enikan ni fruit yen gan ti yo yan o da be but o di 2 12 la pade pada tin ba ti lo be laaro yi olufe emura o ese bibeli wo la be ka ki n to gbadua fun awon omo olodun to n se ojo ibi won loni ojo aje adua n be lara mi bi nkan mi iwe Psalm 83 titi wo 88 Psalm 83 to 88 oni ese bibeli ta fe ka gbogbo eyin omo olodun ti won bi loni e ma bo e wa kunle ja lo gbadua ta lo mo pepe ye aye yin ka a dana sun ni o a si fo gbogbo pepe okunkun yo si ya a pade ni isin lori facebook ni ago mefa abo ni agbare ni to ni aye atorun be na ni lori youtube ati tiktok

0: ba pade nu pade iwo no ri pe wo de rika iya loju koju phone number mi lele 07033 6 0 5 6 5 4 iyan tun wa lori WhatsApp gbogbo eniyan o ri oju rere Olorun
1: God bless you.
2: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

a tun lanfani lati tu jo ma gbera wa debe jara wa beta eyan loju ma to nini yen life ololofo o gege bo se nbale a ma gbera wa debe o ye leti pe irode ti pe ajeje yo run omo aya mi o tun soju bele wu ti o ma wa tara bi ko ni tara bi yen le ja jo gbe body ni kokan jeje simply because Shekere tori yon o se fopalu o ya jago jago o se fobamu yigi yaga yaga yigi oyin omo aya mi gbe body ngboro aye o ya loko gbogbo awon ta jo metoto ni wa to ma video ti gbogbo ma fi kan se lapa bi ati lapa ton niyan bere latodo number 1 ti lapa bi agbara ta se gbogbo broadcast elemente ba mi mo sino special apostle awotuyi in gboku yen edamu aye ogberu yen lateyin o de gbagba wa kasi ni momo bula ni ndagba

o je je niyan ko bejo de o ya mo tun gbe body kuro lagba be yen ne tori ijoba akoko mo ka wi sagba waju o di bore o dinu iko gbe ballu super falcons ile wa iko gbe ballu oje e oje agba eyan fawo obirin lori le wa nigeria saaju ifese won so lore sore ele ti won de lanfani eyan lati ma segire gba ta ko oju gba won lati le de senegal eni to je oluko ni won eyan Justin Madugu, o ti sisọ loju awon agbabolu metale ni ogo, eyan 23 score, ele ti yo ma lanfani, lati lo ni kokan ejeje, o ye je n gbe eyin debe, lara awon asole ele to mu, eyan goalkeeper, Shamaka Unadoze, Tema, Comfort Erabo. Ati Andani Ugbechi awon meteta to mu niyan o gege bi asole awon agbabolu lope eyin to mu Shukuru ati Oladapo le mo rofi ati mura Glory Ogbona ati Tare Oluwa to si de meyin Shikiratu Isa ona mbembe Blessing Ilevida ona mbembe Christy Uchebe Ona mbembe oya awon ajarin gbogbo mo to mure o iya Jesu iyan Rashida Tajibade mbembe Alimatu Ayinde Tema Ngosi Okobi Ona mbembe lowo galaga sigale Basi Sodega Ona mbembe Jennifer Echekine, on bembe lowo kan la gasigale Tony Pay on be lagba be yen Tafiya Tishitu on na bembe awon agba bolu tin be lagba waju ele to fi we pe Asisa Tosuala agba bola nbe lagba be Gift Monday Joel Omewa ati Francis Odega Temo Folashade Jamilusi Omani Sola Babajide ati Blessing Unko awon ti o pe ni gboro aye niyan o je je gagagan niyan ma ni gbe debe mo ti je beta e je ngbe body eyan lo sodo eni to je agbobolu nigba kana eyan pori le de wa Nigeria di meji la wa alaye ti soro salaye oni je ri ifese wose Olore sore ele to je wi pe iko agbabolu super egosi le wa yo gba ninu osu ta wa yi ta ko iko orile de Portugal atori le de Poland e oni ki ma teyin oni je awon agbabolu wa won duro jam jamu oni koda babaku ni oni koda bi o ba si Victor James Osimhen atademola Lookman eyan ninu ofese won se yen o lo ngbagbo wi pe Iko agbabolu super egosi ile wa won le koju iko agbabolu orile de Portugal te morile de Poland oloke ko si wahala keke bi tare di meji la wa keke bo se soro salaye o le

iyan ninu fe se won se olore sore niyan o ba kan na to ba wa di ojo kewa osu yi o ni won ma lanfane lati koju ipa gba bo lori le de Portugal bo je je niyan ma

pe o gagaga ni won fun se fe gbo ki gbe yin debe la ko eleti ko agbabolu transfer for te won jawo olubori ami ayo merin si meji ta ko iko agbabolu fatikara gromgi eyan lori lede toki ohun eyan ninu osu keso odun to koja ngba to se scissors kick eyan ngba na o gagaga ni won fi fun lami eye goal of the season o ya congratulations eyan football ebere ona chu gagogo niyan o ti gba mi eye lagba mi yen o da gbagbagba mo tin fese kan wole okere lo le tori pe mi igbodo teti mi igbodo wararo eyin ti mi e je ma gbe yin debe lu ni se menko e de duro ngboro aye niyan eyin ti mi tan duro ni ngboro aye te ti wa lojo pa aye lu jara yen mi igbogun yen edamu e yojo e boro e ka de rupa na o da gbagbagba nitori ijoba akoko mo e je lo sinu ajo tin boju to bo la la gba ni gbogbo korokondu ile Africa mo so nipa ajo CAF ni o won ti foro lede fun gbogbo awon ipa agbabolu ele to ja wipe won lanfani lati kopa eyan ninu idije inter club odun 2025-2026 nibi ti ikọ agbábọ́ọ̀lù Rivers United àti ikọ agbábọ́ọ̀lù Rajan International láti ilẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n ti láǹfààní láti máa bá wọn tàbí elépe lápá abẹ gẹ́gẹ́ bí àjọ CAF ṣe ti fọ̀rọ̀ léde ngboro ayé wà á jáwé ìkìlọ̀ tí ìṣẹ́gbẹ́ ẹbọ ṣẹgbẹ́ ìtìtù sí ti àjọ NFL. Se mo ajo awon ajo lajo lajo mi ele tin be labe ajo CAF niyan won ne egbo gbogbo iwe eri eyan license ba won iko gbogbo ele ti won ko pa nenu idije CAF Champions League se mo confederation ko won ni gbogbo egbogbe e gbodo ri daju pe gire o duro re ngboro aye o ni efe tun gbo gbogbo pe anja awon players lowo a fe gbo yan bo tile wo kere omo won ni sodia bo gbogbo sai gba bọọlu 2026-2027 eyan buti idije to ja ti CAF yo wa le lo ni serere werere kege bi alaye oro ele ti won lanfani eyan lati fi lede gagaga lojo tana nbe gagaga lemi tin lanfani lati gbe sumo yin ti mo de nja yin beta o ya mo gbe body kuro nbe laare bure ta ba so nipa iroyin re daraya ti se bọọlu alabele gba nikan la menuba e je nlo sodo tare elere ri odan omo bibi ile wa Nigeria eyan tobi lo ba musa omo yen tu se bebe yato si bebe eyan nilu Rabat ni bi idije Rabat Diamond League gagaga ni o oda o tu bi to bale eyan leto ele to ti fi lele eyan ni sa to koja o tu leto yen ba eyan na lo lojo tan gagaga ni o eyan ninu ere sisa ele to je ti awon obirin onibuso 100 ele ta mo si 100 meter gagaga ni o o lo lanfani lati sekire lati gbade yen 12 seconds 12.28 seconds o lo lanfani lati sa 100 meter yen gagaga ni o eyan ni lu raba gege be kan se lo omo dun mokadini ogbon na

oka dini ogba na o le mi lanfani lati jaye temi beta ogba be lo ja wi pe iroyin nje godi mimo iga swate o na ti ja kuro ninu idije yen ele to tumo si wi pe gbogbo awon ti won ti gba idije yen tayin sayin tele o lo ja wi pe won ti ja kuro ninu idije yen ele to wa tumo si pe eni ti o ti igba ri o lo sese ko pada lo gba o o je ja niyan ko be jode o ya mo gbe body kuro nbe o da gbo bolu alabese gba help liverpool odo yin ma ti gogo mu eyan la rojo ni ne tori pe mo ti ja yin ni bere toye we pe liverpool ma ja n gbo gogo si nbe ne tori pe ki n se royin mo won ti fowo si juwele fun adori podaran omo bibi orile de netherland yen eye ani slot lowo ta wa yi oro lo tin lo ni kogo ejeji oda won ni lo se yi o jeje ki won pada kede eni to fe fi se oluko ni ipa gba bolu bomo tile eye adon andoni iraola kan kede re gege bi oluko ni eyan fun iko agbabolu liverpool eyin ti liverpool bi nkan je nlo niyan koku bejode o ya mo fi yen le e ja lo si bi fe ye agbaye todun 2026 ele ti o kede waye eyan nu irajo to osu ta waye lori le de meta tojo o gagagan ni o ti ma waye mexico canada te ma america awon meteta ni o ma gbalejo re ajo fifa abi kin so wi pe awon se won je adari ayo eyan fifa referee la todo enikan ele to je ogbo tagi nu won pelugi kalonia konina pelugi konina o ti je godi mimo o ni gbogbo wi pe awon asole won ma wa dogbon won ma dogbon wesi tan o ni ko saye yen mo ngboraye o ni tori pe lowo ta wa e asole to ba lo duro pe a je wi pe giri won pada gberu lateyin o ko duro nbe o ni je tun fe gbo o ni boya ifese wa se nlo lowo enikan wa fa o wa di pe awon agbabolu won wa sa lo sodo oluko ni won won lo nsoro o ni ko si yen bo ti le wo kere omo eyan lowo ta wa ninu idije idije fe aye agbaye odun 2026 na ke gabi alaye oro ele to fi lede o lajo tin che ko kari bolu alafese gba kakiri tubuturo ile agbalaye international football association bo ifa oni won ti fowo si eyan awon atuse ilana kan eyan lori oro ero amuni mada ele ta mo si VAR oni gbogbo gbogbo ni won ma lanfani o lati se agbeyewo oni ti ko ki baba lo joku pe to lo joku pe a je po te lo o da ba ge bi kan ba se lo a ma lanfani lati ma tu ko kere le eyan to ba di later e je ngbe body kuro la pa be yen e ma lo sodo won ololufe gunners top gunner eyin ti gunners n gboraye barasi agba bolu nigba kana ninu ipo agba bolu nepalesi eyan ni ilu osogo alaye to duro si gan mo lowo ti awa in gbope o damo alaji wa dadejumo imole gbogbo gunner ko sake abayomi oludasile gunnet Gonne Football Academy bore lapa be o ya ba mi Gabriel Jola Yemi are fu gbogbo awon olori eme eyan ni tubutu rori le de wa Nigeria Harmony Brass Band ba mi mori lapa be yen Officer Chris lati A Division eyan le lorin gege bi kan se lo wa lo me ni se di bebere ka fi le kesi di omo elomi ne tori pe na ni na ni na ni ohun abani la na ni o lana asna o ti le je wi pe won kuna laye ajeta eyan lati gbade ifeye UEFA Champions League won gba akoko ninu itan iko agba bolu ohun eje leyin mo wi pe won pada se gire won pada se trophy parade eyan buti ade ifeye league ele ti won gba egbe lemuko awon ololufe iko agba bolu Arsenal oni won jade si won logologun ti won jade si won logbologbon oda Lot London ko gbero lojo tana o ne tori pe won ye won si ti lu ti funi gege be kan je lo eyin ti gona bo kiyin lapa be yen igboku yen edamu e mo pa won blues bayi awon elaburu won se ri nkan jire lara yin o Gabriel lo fa fakufa iba je wi pe Gabriel o ti lo wojo orun yan yan to lo re gba bolu be

bade wizi gona in gbogbo e o damu o yojo oporo bi o baba beji alaye gbo ko kuro ndi mi la inje tani o binu gbo ko lo in mo ngba to te wa de gbi kan ejini asegun o na o tu lo pa transmitter o inu bi to pa ata mo ni alaye ni suru na e je bi te ba ti e gba lodun e ma gba lodun to bo o ni se mi mo pa won asta awon asesi awon ma yo ma bu won ni pe adara nle ma dara nta money egba be ni tori pe congratulations to the winner e ku roju for the loser ni bo je je gaga ni yen agba tin be lapa bi amode bo sugar awon royin yen si po nle e je sare mele wa latinu ipa gba bo lori lede urugu ni o tori pe Manuel Ugarte to je agba bọlu ikọ agba bọlu ti Manchester United won ti vo ko re baara awon ikọ agba bọlu ele ti o soju orilede Uruguay lo nu pa ninu ifese won se idije fe ya agbaye o da Luis Suarez baba jeyin jeyin won vo ko re si o bo se je niyan in ba ni pe ki ma ko ko won ni kokan ejeje sugbon tori ijoba akoko yi in ni le lanfani lati ka o ja dede yin ti Barca e je ngbe yin debe yen lodo tari odo lenje agba bọlu omo to duro re ngboraye omo ologo 100 terabyte mo so nipa lami yama o ti je godi memo o le mo babe ninu idije fe ya agbaye ti amu lo kan o la na bi obe o ni tori pe on ti se tan o lohun ti duro re

yolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night jeje kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempe

0: ojumare ni ile to ma wa leni o ojumare ni ona si ona la ojumare ni le to ma wa loni
1: abi o
0: sowo ojo weli weli
1: beni
0: ojo weli weli la fi wonu osu tutu omo baba tisha
1: okunrin lo kesi
0: ni ojo kini ninu osu kefa ojo ba gbe wa wole ojo gbe wa debe
1: olohun
0: o ba gbo gbe wa debe
1: o n gbe wa debe gogogo
0: to wa sire
1: abi o
0: alafia aiku bale oro
1: ami aso olohun
0: ojumo
1: Eko ju mama.
0: Ti la fani ati ma gba wa. Ilu Ilorin ipinle Akwa orilede Nigeria gbogbo alagbaye
1: pata. Ne bi ki bi.
0: Akiyin o.
1: Eko ju mama.
0: O bi gan Olorin ka je ni Ajibade lemi nje o.
1: O da eje ma duro lori oro ya beun.
0: Olorun o be yanju to wa leyin.
1: E wo ni be le.
0: Ngba te lo pariwo go. Ai, she bi Chelsea lo sha win ni.
1: Chelsea ati Kwara United lo gba bo. Temi omo ba tisha lo nkiyin o
0: awo deli posin be waju mi laro yin vanguard nbe nbe punch wa nbi ati bam bam bam bam lo
1: iwe royin punch to mu nbe na ni o ti ko bu okele akobu temi ko to di pe won te waju lo si guardian won tun lo si eka ikoroyin jo ikani igbon gbaworan channels bagna di nation nbe lodo temi bi deli post a bibili ati be be lo
0: eje mu lati ni iwe royin deli se ni bi ti omo baba ti sa fe nu awon awe royin awo re gunle se ikoko eleyi ti are bola made tinubu to ronse won ti la o si o si ele ati ni aigbege ko ya wota eyin o nijoba ibile orire ni ni ilu ogbomoso ipinle oyo ni bi ti won ti gbere ji awon omode awon omo ti won fi merin ti won awon eniyan ti won fi merin din ni adota to fi mo awon omo ile eko ati olukan gbe salo ni ipinle oyo se ri ko won ohun ni femi gbajabi emi la eni to je olori awon osise si are nuburi badu olori olugbanamo pataki si are leko eto abo to fi mo tunde disu oge gba pata pata fojo lopa ni won ma siwaju iko na lara awon omo iko lati ki Christopher Musa to je minister leko eto abo di Defense ni o Joseph Utegbe to je minister leko oro agbara Sunday Dare to je olugbani lamoro pataki leko oro to ni se pelu awon aralu awon eko ekan won ye ni won ti wo moto to npe esiole ye wota eyan meji wole pelu change re ti won lo ma jise eleyi ti are to ran won ni agbegbe won daily post lo sere laro toni
1: o da mo wa leyin re lori iroyin to menu ba te nkan lohun oba adakudabo ko saanu ni lori ijinigbe koni ni papamora lawon ile eko kan to weye oni ipinle oyo are tinubu o ti pase wipe awon ode asogbo ele toto egberun niye te mo iko adigboluja ke won se be o ki won se agbekale won are bola tinubu lojo aikuti sojo isimi oni o ti fowo si wipe ki won gba awon egberun ti egberun kan ode asogbo ki won gba won o iyan ni ipinle oyo ni won gba won sise ke pakana oni o pase wipe awon eso alagbo ikokan eleti amosi digboluja ke won se ba ki won gbe se agbekale won lori ati le ri daju pe won tu awon akeko te mo awon oluko eleti won ji gbe salo o iyan ni awon ile eko meta ni ijoba ibile orire ni ipele oyo ohun ge bi ati jade eleti won fi lede latowo eni tin se olugbani nimoran pataki si are lori eto iroyin ohun ilana ato eyun bayo onaluga lana ojo aiku o je ki o di mimo wi pe iko alagbara kan eleti o je ti ijoba apopo oni are se agbekale re o wi pe ki won lo si awon agbegbe na ki won si se ipade po pelu awon adari je mo awon asofin yen ni agbegbe ohun eti won si lo re se be o ti won kale yen si ilu CL na ti mo ya water yen ni ijoba ibile orire yen lona ojo kokole ni ogbon osu ikarun odo egba o le merin dini ogbon punch olo punch royan bodi
0: e ma manage owo mo baba ti saba ni o leyin go ohun ma ha ni e je mu ninu iwa royin the vanguard to jade lojumo ton ni me ni sita foro olu ilu ile wa labuja ohun ye some week o ti jade si gbangba walia olohun o ti isati leyin tabi fo owo eni keni soke lati je oludije sipo gomina iyun nipile rivers lodu 2027 to fi mo anarebu okundu kisley chinda tinu egbe oselu apc wi ke wajo di mimo o ni kokan ti awon sese gbe kale to mo si rainbow coalition eleyi to je agbari jopo awon mo egbe oselu pdp apc labor party to fi mo action alliance to mo si aa awon ni won wa foju wo awon ti won je oludije eleyi ti ipele rivers yo ma fa kale se fun po gomina lodun 2027 o sara ye nilu port harcourt lasiko ifilole awon oludije labe iko na eleyi ti won gbe kale saju eto idibo gbogbogbo odun 2027 we ka sara gba ti ni iwe royin vanguard to jade lojumo toni e lo ra lowo vendor
1: o da o mo kojo lo sinu iwe royin gada nitori pe nko agbada re koda te mo gele nko rede bode lapa bi ni se eyin elede gesi ona lebo ani for every successful mother
0: there must be a good woman not just ordinary woman good one like us
1: okay alara ni gbaraga baby e ba wole yo bere koda Ako mi are Tinubu yo da bobo ile Nigeria koda gbogbo awon agbesumo mi awon karamba ni eda eleti won se apalengelenge gbogbo won bayi ona ni yo di ate mere patapata o aya are olurem tinubu lo soro laro toni aya are lorilede wa nigeria olurem tinubu ti nse senator ngba kana oni o ti se be o ti o fi nda awon mo ile nigeria lojo wi pe oko ohun niyun bola ahmed tinubu ti nse are wa oni oni ifaraji iyan lori ati mu pe ki eto abo to peye o ki o wa fun emi te mo awon dukia iyan kaakiri tubuturo ile wa nigeria lori ati le mu pe ki orilede Nigeria ki ODB pe wawo iyan kaakiri tubuturo ile agbalaye aya are na nje ki odi mimo wi pe are tinubu oni o ti ni ajosepo pelu awon orilede kan bi orilede america atawon orilede mi lori ati le se be ki won gboguti aisabu eleto je pe o jo bi pe nfin ile nigeria lape papa julo awon agbesumo mi awon akogunjalo te mo awon ajinigbe o eleti won fopin si ise won iyen kaakiri ekun elekun jekun eto idibo nile wa nigeria aya are tinubu na oni o soro idaniloju yi lako ipade eleti o se o pelu awon ori ade iyen ni ipinle ekiti iyen ni gbogan lakan ta mo si jibowu ho tin be ni le gbe ijoba ni ipinle ekiti on tin se ipinle ekiti gagaga iyan nilu ado ekiti iyan lakoko abewu olojo kan ti o se si ipinle ohun gaida oloko iroyan bode
0: o da tele mo ma ngbe great nigerians today
1: awon
0: ni bayi mo ti ye pada great nigerian workers Abdurrahman Abdulrazak o ti kede ya ya ya ya lojo mo tomo loni o ni awon gomina awon ti ranu si o si agbe kale owo osu tutu to kere julo ti ma se egberun lona gorun kan 100,000 naira as the new minimum wage latari eto raje eleyi to tubo rajaja lorilede nigeria Abdulrazak owo lo fo won ro lede gba ti ori ero facebook re o je ko di mimo o ni wi pe igbese yi lo waye latari bi awon ohun elo bi o ti se won gogogo ti o si je bi pe gbogbo nkan ti n gbowo lori lorilede nigeria o ni awon wa wo wi pe bawo lawon osise bawo ni won se wa ma gbe igba bayi ti gbogbo nkan won se o wa te waju o ni awon gomina lorilede nigeria awon ti finu konu awon si ti fi ku luku pelu ijoba apapo ati awon egbe awon osise lati le jo se agbekale eleyi ti yo je owo osu tutu to kere julo eleyi to si je bi pe awon ta won je gomina awon yo ro awon lorun lati san ti o si tun ni kere ju fa won osise ewo inu iwe ro ide punch ni royin awon wa to ni great nigeria workers
1: oncho one blame to ba ngba o sese men ko e
0: agaga ki yo wa level 39
1: level 39
0: mi rojo o
1: sugar to jeyun
0: o baba
1: ti se yo baba won ni isoro ni igbesi
0: isunkun simu ni igbete ganga
1: yo da fun
0: o
1: ami
0: o
1: opa mi
0: ami o dagba
1: eh lori oro owo osu awon osise to kereju to pe 100,000 naira won egbe awon osise won ma ti soro lede won ni egberun lona 100 naira o kereke o kerefa
0: it's okay
1: o kerefa won ni awon osise won deserve ki won ma gba 1 million naira losu
0: okay
1: eh any teacher agbenuso
0: eh
1: o make sense eh keyan wa wa ni bi level 39 okay 30 okay olo ni ja 30 agbenuso pegbe awon osise oba nile wa nigeria besi upa oni o ti juwe igbero owo osu awon osise to kereju tele ti won fe fi si bi egberun lona 100 naira gege bi eyi ti o je pe o kere jojo o jiyan oro wi pe awon osise nile nigeria oni o je pe won leto lati ma gba million kan naira lojoju latari bi oro eto oro aje ni lewa Nigeria bi o se rajaja o party o salaye oro ye iyen la ko tin ba awon oroyin soro iyen lana ojo aiku nipa la ko 18 won se be fi imalara han sori ni ori oro eleti alaga igbimo awon gomina ni orilede Nigeria tin se gomina ti ani ipile Kwara eyun gomina Abdulrahman Abdulrazak ti o so wi pe awon gomina oni o je pe won gba lero lori atile mu pe ki owo osu to kereju to je tutu fawon osise ko je egberun lona 100 naira lojoosu punch olo punch iroyan bode
0: eje kemi na se be se sinu wa royin nigeria tribune to jode lojumo toni gomina ipinle oyo se yi makide ti won ni ko se kori amo to tin se le keji baye 2.0 awon olugbe ipinle oyo npe o ti fohun lede o fun gbogbo awon olugbe ipinle oyo to fi mo awon ebi ati awon gbarodun to wa na ndu lowo lowo lori itusile awon akeko ati awon oluko eleyi ti won jigbe salo nijoba ibile orire gomina seyi makide sekilo oni ife onu o tun le fun awon ajinigbe yi ni agbara to si le ba nkan je lori gbogbo awon igbese eleyi ti won tin gbe labele lati le fi gba awon mo na sile to fi mo awon oluko gomina soro ye ni oni ojo aiko lasiko ayeye ojo ibi ati ifeyinti eni to je olori awon osise abileko olubumi oni eni ti o fi pole o wa te waju o je ko di mimo oni awon osise leti obo to fi mo ijoba awon osise kara kara koda to san toru ni o lati le fi ri pe awon omode won ye won ma padede layo ati lalafia
1: olorun ba yo se won riri
0: mo fi okan kan gbe ton ni o emi ti fe pin laarin yen
1: olorun sanu olorun sanu won ni ibanuje ni ki majese o toju iya re rorun alakeji olorun ni je ki gbogbo bimo bimo nle ika foju soko omo omo eni kokan wa o si ni di awati
0: ase olorun
1: ba oda ga ma lanfani lati se bete sapa waju lapa bi e nlo sinu iroyin to jamo ti oro eto oselu eka ikoroyin jo ikani gbongbaworan channels nbe na mo tin wo iroyin kan lapa bi laro toni sugbon ko to di pe alo eja sare deka ifolowo oja na
0: oya gbegumi ya nsosoka
2: duro na o ko to ra multivitamin yen be lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere

0: Chicago do yo si pari ni ojo Sunday ojo karun osu keje 24th May to 5th of July year 2026 akori June revival to do yi ni open heaven orun si ebe ta lo ma pade lojumo ago mefo wuro mefo wuro nigba ti so jidimu ko o se po wara ojo ise mi ati se iyanu lo ma gbinna ya lago merin abo irole lojojumo ninu gbagele ijo se powerful prayer bible chart from Benin number 22 Sokoto Road Samoke nilu Ilorin awon iko ati riju tolorun ti seto awon bi baba wa ninu oluwa mo le bi e fo wa apostle SO Olayinka apostle Moses Olaniyi Pastor James Onegua, Reverend Dr. Isaac Fadeyi, Pastor Mandy Ajayi, to Vidori, Reverend Dr. Julius Oladele, Baba ti mama wa ninu Oluwa, Reverend and Reverend Mrs. Noah Adosu ni Olugbalejo, Labe Dari Emi Mimo, BBC Voices, Evangelist Yari we atawo lori janka janka miran, ni won mo fo ni emi gbe wa debi ti anu, orun anu re yo si dadan, di daju pe o wa nbe.
1: To e ka bo pada lati e ka ipolowo oja lami ti awon ibere tabi ko di pe lo si alo se ka
2: pada je ka kin bere pelu bi ti omidan ti menu duro lekan seri ta ba nsoro pe awon kan won ti e ti oda Kwara na wa lara awon ti won gba awon ode asogbo emi o ti ni anfani lati mo iru rin sewo ni won lo e mo di ti mo fi so be ni pe laipe mo gbo koda alaarin okunrin atobirin kan ninu idile obirin si lo darapo mo lo lo darapo mo awon de asogbo oko si mo si igba ti o pada wa gbo o ko mo le ni o lo na ba gba ise asogbo monitor se ise asogbo o dabi powo to wa nbenu se mo pe oro wa ni Nigeria ni isin ise atusi o ti e ti fa gan pe elomi ibi to fe wo lo yen gan ko ni bere yi pe se pa mi ka mo ranti igba ti a fe pari isin rilu mo ni anfani meji kan boya lati darapo mo ise awon mo ologun ati awon agbofinro kan tori ise ti mo se ngba yen ati bi ti mo ti se le baba ni koda awon to je oga nbe sugbon gbo ya mo bere lo wara mi se mo fe sise yi se ipa mi ka ise yi awon ni so pe to ba si darapo yo da ali emi gaga bi ara mi igba ti mo ti wa ri pe idahun mi ko ba ti won mu mi do office won mo won ni ti form ba de gan won pe mi down won ni ki wa gba form mi lo o to emeji bayin kini mo fe fa yo ni pe ibi ti iya ti de bayin o ti di pe eni ise bayin nisin be ba ni oya ni bi e boni se owo sa wa nbe awon yan lo idi niyan to fi dabi pe igbesun mo mi ati ikoni ni pamara ati ijinibe yi o wa n tesi waju nitori pe awon to nsise ibi won yi n ri awon ara ilu wo nitori iya atosi tan ba ti ra fi e lokan a e le so fun mi pe ina kan yo mo jo ni ori omi lai je yi pe nkan kan wa ni sale opolopo nkan te ri yi awon ara ilu mi wa to n gba bode to n gba bode le fe eku mi emi o mi gbe lerin ijoba tori mo fe tun pada sori ibere ti atokun bere lekan yi pe kini ijoba nwo mi gbenu so fun ijoba sugbon ibi ti kini ti nsele nigba mi ni oro wa di pe tawa lo da iya ise atosi sile emi o ni le dawo arin yen tori pe ise atosi gbogbo e ti wa ti pe oro yi pe kini ijoba nwo gan lati ijoba kan de ijoba kan ni e ri pe nti ijoba kan ba si de ba onal o bigba te ba leyan inherit ogun so ogun ti joba yi to inherit ara eni aini eto abo to dara emi na si mo pa won na mo eni to je are wa won mo nkan ta won bo wa de ba sugbon ta pada wa so ni yi pe kini yi gbogbo wa lokan bayi idi ti mo fi ni gbogbo wa lokan ni yi pe se ri anilo lati pada si ese aro ba se nbo nibi to je yi pe ife arin idile ewo idile ni aye igba kan mo gbe ilorin nigba ti mo kere mo mo lo primary school ni lorin dada so mo mo nkan mo mo asa won nibi asa ka jo mo se nkan papo emi ti ri nibi o wa ni ilu ti wa na o nigba yen na o wa dada to je pe o egbe le na mo aburo ti o bawi ti o si ni si nkan kan sugbon nisin koda ninu le gan baba ti ya baba le fe ba omo wi ti ya oni rara o mo fo kan iya le fe ba omo wi ti baba ni rara mo fo kan omo mi seri baba pada si wi pe kini yo kan mi o pe ko kan mi ko kan mi ko kan mi ta ba pada si wi pe to ba kan lagbaja o kan mi ta ba pada si yen seri gbogbo ele ta se yi ijoba ibi ti pa won ba de ni o oke nisin olopa mi lo lo wa bayi
3: alabeto ni ijoba ibi ti pa won ba de ni
2: ibi ti pa
3: awon ara ilu kan

0: je ko di mimo wi pe ah kilode to fi je ode asogbo oni ala fe gba ise pe se bi alawon omo ologun laipe yi iye awon omo ologun orilede Nigeria won ko won lo sorilede Benin lori ati le mu pe ki aboko waye ni ori oro eto isejoba won lohun pe angba ti awa n koju oro eto abo lorilede Nigeria to je pe nfi wa lape pe kilode to fi je pe a lu awon omo ologun ni sansan pe awon omo ologun won ni mo won ni eko ju awon ode asogun lo
1: seri hey ito se lo mo lo yo seri ba se se idalu ni se lu o oro omo ologun te nso yen te ba wo ise omo ologun se mo pe ise won bo te je pe ngba mi ti ru nkan bayi ba de taba wa awon orilede agbaye mi han gbogbo e ni won ma nlo atomo ologun ati olopa won ma nsise papo ni seri nkan kan wa ti ijoba gan ti won kokoko se ife ati ma nsise papo laarin awon eka alabo gan lorilede gan o mehe ngba mi awon kan ngba mi o ri awon kan bi pe awon ju awon eleyi lo iye na ki joba kan wo ani sugbon e wa soro kan lekan pe ah lorilede mi lo ti sele agbo ni waranse sa won gbegbe se iya lodo wa nbi lati lo koju kini be oro wa di pe o wa kan ti wa kilode te gbe igbese ni waranse sa seri oro orilede yi oro wa yi te ba ngbo oro te ba ni nkan o je isu ata yanyan ti nkan mi ba wa to je isu ata yanyan be lo oro orilede yi tori egbirin ote oni be se npa kan bayi ikan ru nitori pe ele to ti ye ka pa oni kekere lati pe kan roko tori to ba dagba tan ko mo mo egbebo o ti ngba ebo bayi ebo wo si ni ngba to kokko bere se bibi kan ni kini ti bere igba to bere yen kini igbese ti joba gbe won fo won ra won lori ti ah ti e ri kan mu enikan kan si ti dajo eni to npa yan nigba ta ba mo gbo won ba ni pe won ti ronu piwada ijo kan mo ti e wa joko mo ni awon to wa awon wo lo so pa won kan ti ronu piwada na lani ti o ti ronu piwada gan fun rara e to ngan ni lo ronu piwada to wa so pa won kan ti ronu piwada e gbo so lo la won yin ni oro orilede te ba ni ke mo so awon kankan mi belomi ba joko bayi o kan le te ba gbo pe kankan wu o si be to ba se gan elomi o kan binu jokan yo si so idi niyan to fi je pe a ma nfi arora peso to re lomi le ni alejo wa won oro yen won ite be rara o gba eso ni tori pe inu okay ki le fe so fun professor Alamu ni orire local government ti yawo re wa ni owo awon ajinigbe ki le fe so odidi professor o kunle o sun ekun nigba ti gomina tan wa be won wo gomina lo lati gbe won dide tan wa di won mu bayi se e mo nkan to ti yen mi ni ari yen so eyin o gbodo tun mo ko awon na kan si tori ibere po bi ba se be gege be se so looto awon omo ologun wa ki wa lode to je because asiko yi ti koya mo gbo won ni pe ogo olopa o dari iko kan yes ise ta awon olopa ni yen labenu sugbon ro ele ni sin o ti di pe agbajowo gbogbo awon eleso abo wa eleto abo wa ni gbodo se ise yi se wa ri the asogbo ten so ni pe o de asogbo awon mo ona se mo pe o de asogbo ni won pe won ibi ti won si lo te yan ba de forest mi won lo fi dabi pe ko to disin are eto abo ka si kiyesi gbogbo agbegbe ati ilu te ba tin ri igbo ti gbo tin di bo tori te ba wo igbo mi e wo pe ti won ba ko eyan wo agbe kan bi ibi ti igbo mi gunde ibi te ti pada lo rira yin o koja ilu te ba tin riru ye n to ye ki o ma se ni pe ka tete ma ge n to ba wa to sumo to si ilu gan ka ge ka kokko ge si waju na ngba won ba ge gbogbo yen si waju e wa je ki idagba soke ko ma wo be na die to fi di pe igbo yen won ma ti won si waju won ma de won ku won ma ti won si waju won ma de won ku inu gbo jigujigun leleyi ise nla ni mo wo inu mo wo forest kan laipe mo wa wo asiko ojo ta wa yi mo wa wo pe tan ba ti e ni won lo n ta n pe ni drone lati fi mo bo lo se fe ri ibi ti nisin ojo ti nro plantation gbogbo kini gbogbo e ti bere si ni
0: ewe ti ru
1: ewe ti ru yo da fun yin o ti wa gbogbo oke si

0: ni drone tin sise se drone won so kale o ba tin di pe won so kale bayi e mo pa won ati la gbi na ofura oke lo ti ye kan ma ri sugbo kini ti o ti bo bo ni iru se yen se fe se se o gba opolopo nta npe ni intelligence akini ni awon mi fi man so wi pe ki so wo kinetic agbeban nikan non kinetic won na o wa nbe e ri pe gbugbe na nlo fi fata won ode bi le gan koda yato sawon asogbo koda awon to ni nta npe ni native intelligence ati native power gan awon gan on si se lowo bayi o
1: oda eja mu koko keji nitori akoko wa
2: e ko lo sodo awon gomina nibi ti gomina ipinle kora to je
1: alaga jima awon gomina
2: gomina so pe awon tin foju wo lati ma segbe lona gomina kan ke bi wo isu to ko ile fun awon osise awon tin fi kolukun pelu ijoba ama awon osise so pe rara won ni 1 million naira la won di safu gege bi owo osu oju le fi wo
0: oju alawa da le mi fi wo awa da keri keri ni o si se ni mi lo to ko da mi o ti e fe gbo pe won fowo ko wo osu mo o ti e run mi ninu idi ni e to je pe awon tin propose e e wa won lalaga gomina emi o mo alaga gbogbo kini yo si ninu ofin n to ba bo fi mu le yan ma nse yo dola ni sin tan ba ni won ni lagbaja wi ba won le lawon wi be mo tori pe ni alaga gomina you know ofin wo lo wa yi pa won ni o seto owo osu fo sise eh atalaga gomina atape yo apero gomina ko se ni kankan to leto labi ofin be yen bi o se yi pe karin lona to ye ku gba so ti takoko ti o ba si ti takoko ki la won osise gangan se tori bi o ba ya ni si ni won ba ni won lo nse pade pelu awon gomina atalaga gomina adie nigba ti o ba wa pari bayi gbogbo ti ba la won so nbe e ri pe won kan se oselu lo kan wa nbe o ba tun da segbe kan then eni to je awon osise na ti an so pe 1 million boya on ba kuku so ni 12 million per month ko je ile to kere ju o ti dawada keri keri n to ye ki won ki jobo se ni pe ani bo la yo se derun se to je pe owo te ba mu lowo yen yo wulo owo ni si te ba ri pe nta npe ni pay slip pe bo ni owo osu yin se ri te ba ri bayi e kokko ri owo se ya sugbon igba te ba wo ipari re igba mi bayi owo to se ya ngbe ba tin yo ile bayi ten yo ile bayi laarin ojo meji bayi eni to kokko ri owo ya o ti di yu eh so ko ni tu mama tori ni si epo lase gan o le drain owo osu osu sise bo ba wo gboko lo bi se bo ba wo mo gboko lo o ti wa so opolopo osise nisin e ba ra won kan nisin won ni fowo woko tori ko si esowo mo won wa lo mo to soju titi e da ko egbe mi e da ko egbe mi o gbo owo osu o egbe mi de ko e run lo bi to e sa gbe mi de ko na to ba tun de ko na e tun gbe mi de johnson mi bi won se nse ni e se ru ise ni e won wa ni ke fo oro fi fowo ku ko ni ani e mu bi aye o se denu owo le iwe ta won mo san nile eko giga university koda e to je ti joba gan o ti poju bayi so anfani wo wa ni then owo epo se bi o se mo lo na ni enikan ni o ti lo e bo ba ti lo se ko so na mi ta yo fi derun mo ni won ni won ko oko kini jade se owo awon oko to nlo gas to nlo afefe gas se ki se pe ere meji la won ri bayi tori pe a mo yato mo bayi be ba wo won ni so pe oko ni gas re o tori na nkan e te fi so kini ni 200 nbe 100 le mi o gba lowo yin o se iru e wa ni electric car nkan fe iku eh awon yen ko be ba ni electric se na da ibi ti na o ti da nbo le ibi be ko e ba ti ri tawon yo ba tun ti ko yen na jade mo ti ri electric tricycle mo ti ri sugbon emi ori mo e kan ni mo wo ni lu lorin igan ni mo wo ninu odun yi ni bi osu merin seyin bayi bo emi ori mo ojo ti mo ti wo na ni mo ti ri mo to ro ye ko mo po si ni ko si mo bayi tori inada ati edupe na o dabi pe lenu bi ose melo yi na mo tun ti yi pada imo ta dugbo mi da sugbon ladugbo wa tori ba he la wa wa sugbon o dabi pa ti ri na wakati bi meta merin bayi nisin so kini mo wa so ni yi pe seri oju temi fi wu oro yi ati igba kini ati gun keji o won si awada kan si mo mu nigeria sere lasiko yi gbogbo to je ki nko le to je ko wo teyan ko lowo ko mo ni tumomo iyen lo ye kan address keyan lo hospital ko wa nbe kankan re balẹ ko je pe owo pere se bayi be ba si so ni ti won ni national insurance kini kan wa eh national kini se gbogbo e lo cover ni omi o de be bayi o di eni ori bayo o di le won ba ni eni o fe bi mo ton

0: aje pe onile mo to kiyen ki to wole laro toni aguala ajo osupa mi bode fọlọrun ba mo kiyen o de gbogbo ayekaye lagbon gbogbo eleti ikani igbon sefe diamond 88.7 fm tota kama le le lorin ti o ba to fe de ni dede akoko ye bi e ba woju agogo yin bayi e ri pe bi iseju merin o nkoja agogo mewa iyaleta ogba ti agogo mewa iyaleta ba tulu latojo aje bi eleyi titi wo ojo jimo olohun a fi se nikan yi e ba wadasi onani eto eleti e ma gbo kegbi o se je wi pe lagbon eto oselu eto oro aje eto abo eto eko eto lera a bibili te mo ojo oja gan sansan onani eto e ba wadasi ti ma se be e gboriwo lakoko kinkin o wi pe aku osu tutun osu odunu osu gbega osu ola osu oro oni o je fun eni kokon wa to nje loko ga agba leka itoroyin atoro to nlo teto itiwa alagba ogbeni tewo adediran ti o je olotu eto na bakran ni giwa ikani to je alabojuto eto ohun eyan alagba michael abiodo lariwaju only me ayodeji ayola ti mo je atokun eto yi pelu ore ofe lodo olohun gbogbo ojo aje finki wa wi pe eto kabo sori eto ohun iye foto ni ona kini koko nti a gbe so lori eto loni se yo baba won ni bi ilu o ba dun bi igbe o ni igboro nri oro eto abo o ni ohun ti a menuba lori eto loni nbo loro ero eto abo yi nbo lo nlo nbo lo ti nbo nbo lo de duro kila ro bi pe yo je ojutu si gbogbo oro eto abo tori wuge wuge lori le de Nigeria lapapo kin se ipinle Kwara nikan gbogbo tibuturo orile de wa Nigeria agbo lori chirichi lenu aipe yi akolu sawon ile eko akolu sawon ile ijosin ati sawon afin oba alade gan na ni sosan oro eto abo yi won ni ai laso olorun paka o to apero fomo irewo se yoba si wa bo won ni eni o ba mojo ogun la je o pa binire eni o ba mona una ni ajo to idabare ti atuwo wi pe eni ti o ti fi gba kan ri je agbenuso fun ile ise olopa ni ipinle Kwara alagba ajaye okasanmi awon na ni atukan si loni o wi pe ka jo wo isuwo ikorowo ohun abajijo wo gigun ningun baba mo kiyin e ko yale tai
1: ya hese atokun saku ojo meta ejo ede ku ojo akoko ninu osu kefa odun ti pin si meji ni
0: nbe ni
1: we have to kulagba olohun ma san wa
0: amen sholohun ejamu oro eto abo opolopo wa araalu kin pe araalu la le sun ka fori losu ka mo a le sun ka di oju mejeje mo en tori pe ipaya lotun ipaya lo si en bi oro eto abo de duro bayi en gege bi omoran to yun moyun na gbe na kara won nipa oro eto abo kile le ri wi si
1: ni toto gege bi gugu ase mo ni Nigeria leni ki se mo won ni awon agbagba tan yoba ma npo pe ko ni buruburu titi ki baba so pe di
0: owo omo ti nbe lorun
1: lorun then gege ba ase je ba de se wa you want man po we
0: okay
1: eno le nko mi se
0: eh
1: you want man po we oni a o ki gbo buburu
0: lainu abore
1: lainu abore so yen sin awon ma fun awon eyan wa na ni kino yoba kile bo pa ma fun awon eyan wa ni encouragement na ni pe
0: iwuri
1: pe
0: ifo ari po ni lo
1: o nlo bo se nlo ti ifoya ati ipakan leke wa lokun everybody but our security expert our security participant amo wipe bo se je kun kan lo ko lo nlo e gbugba lade mo afi ta ba fe ma paro funra wa eto abo ni orile de Nigeria ko tin tin pora nikan ko lo rara rara
0: jaja
1: rara to
0: e ja wa wo bayi ah boni wa wi won pe oro eto abo yi o lowo kan oselunu be leyin o so won pe o jo bi pe awon eya kan ni ba won mi o tu so won pe o jo bi pe se ni ijoba pe ipa won o ka kalu kile yin ro bi pe o je ohun ti nsokufa aisabu igan ni sansan
1: la koko ni orile de Nigeria tawai won ni pe ilu ti o ba si idajo to munodoko ko le si alafia ni ru ilu be ni Nigeria gbugba la ri nkan to nsele ni Nigeria number 1 kilo fati eto abo fi mehe ni Nigeria ko ri bayi ri tele akoko poverty
0: ise ohun osi
1: o po ekeji airi se se fun awon odo won de tun create environment to le mo awon odo kan sise won bo kan funra won wa nkan ton ma se se ko mo so yin sin de won de ni pe owo to ba dile ohun le sun
0: tin yalo
1: lo ma yalo
0: tin ranse
1: gbogbo te ba gbogbo fun to wa nta gbogbo awon tun gbe bon ton ko awon eyan ton ti bo te ba re ri pe awon odo bi omodun 16 17 CB 25-30 ni so awon te pe won wa ni prime age te pe ye kan wa bi se won iru en te wa bi se nsin te ti se bi ago mefa bago marun le close te dele ti awo yin fun yin lo nje te je nesin te ma ro lokan ara yin ni pe kesun
0: kesun lele
1: sugbon en te oni kokan se te pe ton ba ko ni aloko labo ton ba pe agba 50,000 yi ya lo se nkan bayi already lati se so o je another one then they mo so pe oro idajo ododo ko si ni wi pe a ri nkan to nsele ni eto oselu ati gbogbo eni to ji billions of naira eni pe ko san a quarter of it ko ma lo la lo ko ma lo le awon ko ma so pe oke osu meta osu mefa to ba so be den to de jisu to ji chicken mo re nikan to ji battery ton patrol to gbe battery so ton be pe mo ji battery ton ma de station ton ma de agoloko ton ma gbe de court won fun lewon odun mewa odun merin odun marun so bu awon kan be wa la nkan to nda wu wa la yi nle then awon apa bi kon won se ese kan e fi won le eni pe won repent pe be repentant this repentant da kon to pa won o se be mo ele ton ti se ko si jiya fun won so awon to de se lowo lowo won o pe the same thing awon wa lati apa bi kon tawon ba se awon ma mu je so bu nkan to fa te to then ele ti ba npe ni ele ti bo npe ni political will pe lati ni igboya lati se nkan to ye ke se as ijoba pe ele nkan bayi lo ma se to ba se ko si nitori awon lori wa ati wa ni eto electionary nsin awon to fe contest fun second term won wo pe awon ni fe se nkan to ma buya awon yan ninu to won ni fi dibo fa awon so ton ba so gbogbo nkan be yen lo nsele ohun lo fa teto abo e wa awon eleto abo ta tun wo pe okay awon na ma sise won bi se kan se irinse lati fi sise ko si idunu ko si welfare awon to wa lenu ise gan won wo pe ta won ba pari 35 years awon inu bukata buruku la won fe lo bara won so gbogbo e everything kon dojuru so nkan to fa teto abo yen to fi mehe ni Nigeria nsele
0: e seun atewaju mo fe ka mu ni kokan tori pe e menu ba awon kankan to tobi meta la koko oni ise ohun osi eleyi ti e menu ba won mo fe bi bayi pe se a le so wi pe ise ohun osi ni fa abi ohun ti ohun kaluku to ti ni lerongba bi lokan pe o ni se a ri pe oro yin ta ba wo oro ti ikan Sheikh Gumi to so lenu ojo meta pe o jo bi pe awon fi awon ti won da ti won da wahala ile pope ti won ti fi won lenu gbo ti won da si won pe ohun lo sokunfa re se a le so pe be ni abi be ko
1: sheri orisirisi kan lo fa now eni ti segun mi so pon fi won le sinu gbogbo na se denu gbo ko ye nsin o ye ko tu isun ye de sale koko awon ti o nso wi pe won wa nu gbo pe te pon fi won le fun ojo pipe ki na se nu gbo to ba je daran ni won eni ko daran tin wa nu gbo ton daran lati apa bi kan lo sapa keji ti gbo kan ton sele yo de sele so ohun to nso o mo idi ton fi wa nu gbo idiwo la won to fi won le sinu gbo se fi won le sinu gbo kilo fa ton fi won le sinu gbo damis pe ohun to mo pe won wa nu gbo to mo pe won fi won le sinu gbo o ye ko mo nkan to fa ton fi won le o ye ko so gbogbo e den o ye ki gbogbo pelu gbogbo nkan ton se ki gbogbo wa ati joba atawon eleto akon mo pe oke eni bye bye bi bye bye ni kan yen wa so ka won to do nu gbo to denu gbo kina se kan to denu gbo kilo mo denu gbo so gbogbo awon nkan bayi lo ye ki ton ba tin biro lowo ton ba tin so ko ma je ki gbogbo wa mo so nkan to sele ni e pe be nkan to wa nu won no se abi pe condition ni yes ke se gbogbo to ba awon kan wa te pe en ti o ba ni okan olohun ti ko ni emi olohun ti o ba ti en to wo ba kun gbogbo nu le ton ba se gbe bon pe ko payan already lati payan so ki se nkan ti pe ise ati osi o tun fa opolopo nu nkan to nsele ge bi a se sonsi ai mo ya won mo ni oni se ti o ni kokan pe ba se wa nbi nsin won wa joint bi ton tin mu gogoro ton tin mu risirisi kan ton ba mu ton ti wahala ba sele irun le ma ton ma be si ni for shop ton ma be si ni ge awon yan lada ti lo be so ise ati osi o wa lara nkan to cost
0: ton fokun fa re oda a de e ka polowo oja ba wa de lati ka polowo oja a wa wo ki wa lo de to fi wa je wi pe awon lewe ile eko on wa ni akolu yi to jo bi pe won doju ko ki se ile eko nikan o awon le ijo sin benbe a koda te ma afin awon ba alade e jade ka polo oja na ta ba de a ma te waju eyin ara le e ma yi kuro nbe e ba wa da si on le to
2: utura multivitamin yen beere lo wa ara re nje o fun awon omo re ni asara lore to pe

0: 3-in-1 ó mímí kọlọ́kù kò fi kun.
1: Kivo
2: Gary Mix.
3: Chai, my hair do. Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot so. You don't do test?
4: Yes, see result, oh.
3: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am.
4: Hey. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
5: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
6: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
7: E wo Aisha agbe yi ti su emi o gbogbo gba gbese o ti fe yo lemi mi o
8: Aisha agbe osoro se my dear agaga to ba dowo po pelu awon to ni mo ijile ninu e
9: Wesco Farming Company
8: won gunje fegbe won tun gba wo bo
10: Aisha agbe ise ile
8: eyin nilo ile fun ogbin
9: ninira tabi alagbalu
8: amojuto oko ogbin
9: ka le jere goboyi
8: e fe ra irinse
9: awon ohun elo ogbin
8: eso lorisirisi lati
9: gbin e kan si Wesco Farming Company
8: won gbin
9: ege
8: agbado
9: pineapple
8: palm tree
9: cocoa
8: osan
9: igiti
8: ogede
9: tomatoes
8: rice
9: ati bebe lo
8: won tun se idanileko ati itosona fun awon agbon wa ni
11: shop b15 emirate plaza opposite abanic oil somi garage ilorin telephone number 0810-483-9867 tabi 0701-500-6836
8: Wesco Farming Company ise agbe jiro
10: mi iwe kiko laisi opo
12: tafun won
10: ati ada
13: so eja ma kira wa wi pe atuku dede asiko ye gege bi e se gbo ninu foran eleti olohun Wesco Farming Company Limited ona ni ile ise eleto jojulowo tin ba yan ti se ogbin ise oko nile Nigeria lowo ti awa ikoda te ma gbogbo tubuturo ile agbala aye patapata porongodo nibi iyan ni dede akoko ye mo ni asoju ile ise ti won ma se kunrere alaye fun wa nipa kini o ti ile ise na ti o gbe lowo e ba ki gbogbo awon mo Nigeria ti won gbo wa
14: aki gbogbo ara le e ka ro sa e ka ro mo
13: oda Wesco Farming Company Limited hari pe la ko ta wa bayi oju o ti ro o si ti mu yo mu pe ki ise ogbe ki o rorun lati se ile ise Wesco Farming Company Limited awon ona wo le ngba lati ba awon eyan dako se ise ogbe ti yo fi je ere fun won leyin wa ola
14: se ona ti agba n ba awon eyan dako po mo fe koko ba awon eyan wa soro pe ki n se pe dodo pe ke wa sodo Wesco man la dada kaya okunrin tabi obirin ka gbiyanju ka ni oko ogbin
13: sugbon gbogbo eyan ko ni o le sese ogbin
14: e se mo bo o bo mo shin lo be yen seri won pe kini kon ni retirement seri okunrin niyan ti e wulo fun ju awon iya wa owo awon baba lo ma ti gba seri ti okunrin o ba ni retirement gidi to ba dojo ale iya oni je wa iya oni je wa o iya oni je wa o oko koko wa important fokunrin oko ope awon iya wa na wo important fun won koko po tun tokunrin ni oko roba oko ogede oko tiki oko melina ati bebe lo se ra won ko ti mo ka sile sa eyan le ni 2 acre 3 acre 4 acre 5 acres ko wa wo 60 70 ka se ma pe awon mo tabi ta se ma wa se kan se ko to jeun ko si yan mo ade muse yi to rorun awon elomi ni oko won ni ile ti o won ti secure se ra won yen won ti se 50% ise yen in fact won ti se 70%
13: won ti mu pe ki se o di rorun
14: o won ti se 70% oko 30 30 yen ni pe ki le fe gbin si ile te secure yen ibe la wa ti wa won ti secure ile yen ise yen wa ye won sugbon ko saye
13: to
14: lati se nkankan sori le yen ibe la wa ti wa poke eyen ja joko ki lawyer joko ka wa na joko keyin joko ki le fe gbin ka jo so ta ba wa wori le poke nkan ba le gbin si o awa la ma mojuto emi lo kori ro fertilizer tita e fi yen le fa wa
13: e ti ba won ta
14: to de wa transparent
13: le ti ba won da ko itan
14: e sa to wa transparent ti ni pe te ba free e ma bo loko ka ma wo bi ise yen se lo awon kodere ise yen ko ye wo rara won de fe ni won fe ko dojo ale ko se a ma pe awon mo pe a mo ti pe lataro go ba fi 10,000 ronse to fe yen ise yen waje won won ti secure ile
13: won ti nile
14: tabi won ni be to wo yen wa to fe fi se o wa wo pe ba la se se ki la wa fe se bayi ki la fe se bayi ibe la wa ti tu wa farahan po
13: e ti wole
14: e joko nkan ta le bayi nkan ta le sere nkan ta le sere e ko ran wo nse owo yen wa
13: e jawo
14: mo bota owo yen ti e wa pe oye ti a fe fi se yen agba 50% awa spread it okun
13: egba idalona adota
14: beni rubber ni
13: koko ni ewa pin ele toku
14: beni ope ni melina ni cashew ni eni te fe gbin e le kokon so 50-60% awa spread it okun for do toku
13: lori oro ile ti e menu bayi mo fe ki ayanna na re tori akoko wa eni o ba nile
14: beni
13: yo ni to sare ile melo
14: ise yen
13: be ba ni o ba nile to fe ra le lodo yin yo ni to elo ti o fi ra le
14: eni to ba ti nile o be lati 4 5 acres lo soke
13: to ni to je o fura lara re lo nile
14: beni
13: ko to di pe ile ise Westco family
14: ta lo ba se nkan sori e tori to ba do je won eka 2 acre ta ba ma ka tun pare ise owo yan ti fe tan eyin na mo bi epo se ri la fi ni oke from 4 5 acres lo soke a wa so ile yin eyin o wa nile e wa fe lu odo wa e le ra won eka tori lodo wa iro ti wo le po ready
13: to n be lori ile yin
14: o ti wa lori ile o wa be la tori won eka lodo
13: o tumo si pe yo ma be loju kan
14: be ni a wa loju kan so ko wa si nkan te fe gbin ta ni ba yin gbin ko si rubber awon to ba mo dada igi owo ni won bi ope da won bi koko da mi mo nkan
13: gbe to le fori bu agbo dari pelu re
14: won bi igba yen ni koko wa tele ope tele awon melina awon tick
13: ogede nko
14: ogede wa ni abikeyin
13: eh
14: majente
13: majente
14: ogede ni sa te ba ti loko ogede 2 eka 30 tan ta ni loko ogede ke ma ri 1 dozen sa ni time yi awon ata loko lana ata 75 70
13: 1 dozen
14: ben 1 dozen at yo oko yan ko gbogbo igba ta ta ba da ko gba yen owo to pare oko yen je 1 million 180 lo pare oko yen o ti ri 1.9 bayi
13: first
14: year benny first year adeba gogere be fodun merin erewo loto anoto sewo si oni owo wo lele ohun ri 370 ania oko nkan ta ta loko yin ni oni ese o ese o
13: eja wo ko ni le yin wa ni le ilorin
14: a ni le ni many places ni ilorin bi a ni le ni bala oke o si alapa budo isale ni afan
13: ni afan
14: deni anile lawo bi
13: wa e dako e ba yonda ero oba ni soro to de ile ise
14: te ba fe pe wa a wa ni emirate plaza shop b15 emirate plaza ni opposite abanic oil ni so me garage emirate popular gan ibe lawa so ta anytime te ba be from 9 to 5 monday to saturday awon yo wa nbe to ma
13: awon eyan le fe gbo alaye lekurere si lori ero obanisoro
14: beni te ba fe pe e le pe wa si 0810 84 98 68 67 0810 84 84 98 98 67 tabi 070 070 60 70 21 21 17 0 70 70 60 70 21 21 17 17
13: ko to di pe a lo
14: yes sir
13: mo fe bi n bayi pe yato sawon ope malina rubber kasu koko ogede nje awon ise ogbe mi nbe ti ile ise Westco family mi te to le bayan se bi bi ege
14: iresi gbogbo nkan to ba ti je nkan ogbe gbogbo nkan to ba ti je nkan ogbe pata la ma ba yin gbin awon se ri nkan gbin to daju pe e te ma gbin dale ki se kan ta je
13: ta ma je dale
14: awon ki la je a ma jeun se ri ale yen sa o ye mi
13: bo we ni oro eto igbani sise
14: e se a ni workers already ta ba dere to ba fe sise ko pe wa
13: tabi ko wa si
14: abi ko wa so si wa a workers yapa presently ani awon booking more than 400
13: e se suru o ngba ti e nsoro pe be baba won se se ogbe itan e tun ba won ta
14: enu
13: ona pelu bi gbogbo nkan se ri ona wo le ngba ta awon kan won
14: aleyan to si pe mi ni jerin to ni ka ma togede fun yan mo po oni kan ma ra gbogbo e logede to le ni 60 million ko to ra ko si biscuit te je togede o si nbe beni e gba risa se ko si
13: akasalika
14: ko si biscuit je togede o si nbe ati ko to po re pete ta mo
13: e da gbe ba yo da ro ba ni soro le kan
14: so 070 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
13: to ba wole to ni fafa bayi na la nje fa mo dupe o lowo ile ise Westco Farming Company Limited
14: e se sir
13: ajosepo wa oni baje
14: amen
7: e wo Aisha agbe yi ti su emi o gbogbo gba gbese gbese gbese o ti fe yo lemi mi o
8: ah ise agbe osoro se my dear agaga to ba dowo po pelu awon to ni mo ijile ninu e
1: Westco Farming Company
8: won gunje fegbe won tun gba wo bo
10: ise agbe
8: ẹyin nilo ile fun ogbin nira tabi alagbalu amojuto oko ogbin ka le jere goboyi
1: e fe ra irinse
8: awon ohun elo ogbin
1: eso lorisirisi lati
8: gbin e kan si Westco Farming Company
1: won gbin
8: ege
1: agbado
8: pineapple
1: palm tree
8: oko
1: osan
8: igiti
1: ogede
8: tomatoes
1: rice
8: ati be be lo
1: won tun se idanileko ati itosona fun awon agbe
8: won wa ni
11: shop B15 Emirate Plaza opposite Abanic Oil Somi Garage Ilorin telephone number 0810 483 9867 tabi 0701 500 6836
8: Westco Farming Company ise agbe jiro
10: mi
12: fun mi babale nipa ojo bale

0: to nje kabiyesi olorun be ledua oba to se po na loba ti ope to si o na loba to se pe o pe everybody lana to ku ninu ola nla re en to wu lo jisaye o
1: be ni o
0: awa wa mo lore o adupe
1: ayin agbega
0: loruko olorun be ledua la fi nkibu ale kan si pe kaabo loruko oludasile kan ni bi ta wa yin lo ko gi wa le ise yi ati gbogbo loga loga ti wo di eka lolokan ojo kan mu la fin kiyin pe eku amojuwa lori eto fun taaro tuni nja mo kiyin se dada la ba yin eku amojuwa le kan si ah loruko gomina lase apase ipinle kwara malama abraman abrazak ah awon na ni kaki gbogbo omo bibi ipinle kwara akuriire o won si ni ka ma dupe lo ogbeni ti ope ba to si wi omo ba teacher to se pe ti ope ba to si ohun na a ma dupe ni o a si ma dupe lowo are ni pe ope o na loro wa ja si mo kiyin le kan si pe eku amojuwa lori eto se dada la bayin a bo en te le se ke ma teti si wa lori eto gbogbo ina la dupe fun o a inu mi du ayo mi kun a iya wa ja wa ohun pe ba esu e ku gbogbo gbe ku atele eri yon se bakan la aro yi tori pe ki saba ribe lori eto yi shuban bi o ti wa la aro e den se bayin loke lohun na
2: appreciation mo dupe oni bu ore baba gbo pe mi

0: Olorun ba laanu na ni eleyin ju anu ni na ni oba ti ope to si o na ni oba ti ope ye e wa to mi ran alabi
1: eti ninu ijo nlo oga mi
0: gomina ni labe ope o ni alaye yi waye papa julo fu gbogbo awon omo egbe oselu All Progressive Congress ta mo si APC woni eto odibo abele eleyi ti a nse lo lati yan awon eyan sipo lolokan ojo kan to waye kaakiri orilede Nigeria gomina ni awon dupe o won gbe latori alaga egbe APC ipinle Kwara omoba Sunday Fagbemi to fi dori gbogbo awon executive won patapata lori akowe ni awon dupe o to fi dori agbode gbagan fegbe APC yi ta mo si PR atawon executive gomina ni idio pe awon oni fun gbogbo omo egbe APC ipinle Kwara tori pe bi o ba si fowo so wopo won gbogbo eto ti won se lo ta mo si primary election ele to pe ni direct primary election won ni bo ti lo ni irowo rose e ri akoko won gbe lati awon ti o lo soju wa ni ilu Abuja le igbimo asofin ta mo si House of Representatives e ri pe mefa ni nbe ni lati pinle Kwara ni won lo si House of Representatives ni lu Abuja e ri ke ta ba ndupe lori eto yi tele a mo ni loruko oga agba ka afata fun gbogbo e ka royin ti n jade nle ijoba ipinle Kwara a mo so pe Malam Abdulrafiu Ajakaye be na ni o ṣugbọn laipe omo ba teacher a mo fi onorebu Abdulrafiu Ajakaye a mo si bi o ko won ibi ta n lo re gomina ni gbogbo awon ti won gba po ti idibo ti won jawe olubori ki se mimo se won o bi ki se pe Bola ti ko
1: anu Olorun
0: ba ti n soro lowo yi onorebu laipe to ma bura fun won tan Malam Abdulrafiu Ajakaye gomina ni gẹgẹ bi awon ti wa ni gomina ipinle Kwara pelu ase Dumari Ida ati ase ipinle Kwara si wa lowo awon dibi titi digba ta won o fi gbe ijoba le fo eni ti ara ilu ba pada wa yan gẹgẹ bi gomina ipinle Kwara o fi han pe ohun ba tija ta ba re n ti nbe npo ijoba lowo ta ba re n ti nbe nipo ijoba lowo lowo ba ti n soro yi to lo gba po ti idibo lati dije loloko ojo kan ti won si wa npo ijoba ise se ko popolopo won si wa l'office titi digba ti elomi o fi gba koso ida ti nbe lo won awon ti ayan gege bi ni primary akoko sile gbe ma sofin ti won lo soju wa labusa mefa na ni won o gomina lo ndupe lo gbogbo awon megbe papa julo be ti je lo ni rowo rose won wa ni gomina big ed tan pe ni pe no loser no winner pe gbogbo awon tan gba ko ti tan dije gbogbo na ni won jawe olubori o sugbon bi draft o ba wo moto enikan na ni o gba steering mu gomina nigba ta se to ti abele ta mo si primary election fun ti House of Rep leyin igba na on lawa se ti Kwara State House of Assembly te baba wo dada awon 24 awon meni le logun ni won wa laarin egbun ekun kokan nipinle Kwara ti won lo soju gege bi amofin ni le igbimo amofin ipinle Kwara awon kokan be lara awon ton ti wa nbe tele ti Olorun be Ledumare ngba ta selection tan tọtun pada won lori ofe ati pada sile igbimo asofin be lara won to se pe o to ge loro ti won ibi won ba de awon na joko je pe oda eya ase to
1: tawa na lo senmi
0: asira won to se pe won se darapo mo gomina wa ni labe leyin na awon dupe papa ju lo gbo awon ton gba po ti idibo mo ti po niye to sugbon ninu won eyan 24 ta mo si 24 o na ni ojawe olubori o lede to se pe official announcement yo mo waye latinu awon itu bimo ti won seto ta mo se INEC lo le de Nigeria laipe ti won jo nka luko mo pe tani ati lagbaya tani ati tamodo ti ngba po ti dibo ti o mo soju fun eto dibo election ti nbo lodun ti nbo gomina lawon dupe o lowo gbogbo omo bibi ipinle Kwara but je ke eto primary election na ko lo ni irowo rose oh wa tija atunse eto abele o lati yan senator senator meta o na ni o wa ni ipinle Kwara ti o lo soju wa Labuja gege bi senator meta na ni ta mo si Kwara North Kwara South ati Kwara Central eye meta pere awon na ni won leto ti won lo soju wa ni lo Abuja o awon ri opolopo awon ti won gba po ti idibo na ta won na si ni awon na fe lo gege bi senator en ti mi nbe nbe tele na mi won gba won tun apo ti idibo gbe o eni o wole wole eni o ku de ti o wole awon na gomina lawon dupe lo gbogbo anybody ateni o gba po ti idibo ni o atawon ton dibo ni o aten ton jawe olubori aten ti oja gomina ni omo ya kan na le on kaloku won wa lawon dupe bi gbogbo eto yi bo ti lo ni ro woro se gaga bi gomina en ti omo du akoso ipinle Kwara lele ti malam abrahman abrazak ti won mo gbe akoso ipinle Kwara le lowo ta ba seto idibo tan ni 2027 eyun gomina ni pele Kwara to je pe enikan pere baba wa wo awon eyan tan gba po ti idibo ta me lo fun ipo gomina won po niye sugbe nikan pere o na ni o ni o sa bo si lowo eyun na wa lo Bola ti kadara bo ti lo gomina na ni awon wa dupe lekan si fun baapa julo gbogbo bi le Kwara la be egbe oselu APC ni bi o ifarajin won beto na ti lo akoko niyan o ekeji won ni gbogbo awon tan gba ko ti idibo yi ta ti mo pe baba se po ye idile gan ni ogun logbo eyan ba mo du enikan na ni oja mlewo mo wa ni awon ni gbogbo awon ti won seto beto na se lo ni rowo rose adupa lo gbogbo awon tan gba ko ti idibo yi ti won si farajin fun eni ti ola kadara to lo ro beledumare ni fe da nipo gomina wa ni awon wa nro gbogbo awon eyan patapata bayi wi pe ni binu titi ka bi omo ojo ninu bafu ka wa danu tomi tomi were eni obinu to mo wa nu bafu to fi we omo to na wa da omi wenu to do mo nu epere se mo pe oni bo ti je gomina wa ni e ja gba pe e to waye yin bo ti waye bo lati ko ni o tori na awon ro gbogbo omo bibi ipinle Kwara papa jo awon egbe oselu All Progressive Congress pe e ja fi mo soko o pe ki won fi edinu ka le tesiwaju so da ki ipinle Kwara ko le ni aseyori papa julo ninu eto dibo ele ti nbo wa lodun 2027 ewa to mi omo alabi baba wa ni awo gbogbo po yi House of Rep mefa House of Assembly 24 ko di 30 baun
1: 30 ba
0: senator meta o di melo
1: 33
0: gomina yokan
1: di 34
0: ibi ti gomina wa n lo re o gomina wa ni nigba ta won o fi dibo wole sa la koko gege bi gomina ile Kwara won ni gbogbo ipo 34 yi olohun kadara egbe oselu APC ti awon jolori le lowo awon na ni won dawe olubori o ti o si ni aba won kankan
1: ninu
0: won wa ni awon tun wole elekeji won ni sibe sibe na olohun tun kadara gbogbo opo yi olohun ni o bo sobe akoso ara
1: successful.
0: O tun wa successful ni o. Awon wa ni gbogbo 34 yi. Awon tun wa nbe gbogbo awon egbe oselu APC pe ba won tin to bo be na ni ko tun ja si o
1: ma je o daru
0: ka ma je o de kaka bo ti le wu ko mo ise ti ma la ma bi ma bra sak dile ti won gbe na wa laaro yi
1: afi n paro wa so ni kaluku
0: la wa je lori eto yi o ide aba toro fi boro appreciation to fi ba waye lori eto laaro yi nu ajise ti ma la ma bra sak ti na ran wa mo wa ni bo ti le wu ko ri eda o le marin
1: kori
0: mo mi o
1: bene
0: won ni gbogbo kudie kudie ibi yowu to ba wu ko ku si mo la won paro wa so n kaluku wa pe ka fi yedinu ka fori jawon ka fowo wonu o olohun be ledun mari o ni kan lo ba ti eda le pe ni Mr. Perfect
1: bene
0: to pe ti o si ni asise ababa won bo ti le wu ko mo gomina ni pe e mo gbagbe eda mo niyan ni awon o koda won malaika olohun oni bi ton kaluku won na ku si
1: ni bi awon ba ti se mistake ke fori
0: ni bi ta won ba ba de gomina ni ka ba won paro wa se gbogbo en tin ma nfa pa janu en ton kan ma ndun abi keji won ni pe olohun be ledun mo lo ba ti fori jeda ti o si je pe o na lo ba to pe awon ro everybody pe ke won sa fori ji o tori pe eda mo niyan la won awon bo ti le wu ko ri eyo ni bi ti eyo ku si pe kudie kudie ta won e se fi ye olohun pe bo lati da won nipa ta won niyan tori ko se da to olohun o da ti o ni sibi ti o ku si to gege bi ise ti ma la ma gba ma bra sa ti won gbe na wa lori eto loni ta fi wa ba lori pe appreciation ta fi ndupe o na leleyi

0: to e wa to mi alabi ise ti alase apase gomina ipile kwara ti won ran wa si omo ipile kwara o na re o gomina wa ni ka fi kun pe ba dama lati le tele tele uri wa pe gbogbo nse ti awon se ni ipile kwara gege bi gomina won ni titi di ojo ti awon ba fi gbe akoso ida ijoba ipile kwara le eni to kan lowo gomina ni awon bi nda omo ipile kwara loju pe awon odase kankan duro
1: pe ise sin lo na ni
0: ba ti ba yin soro lowo lori eto yi awon se kan akase lo labele
1: be ni
0: lele ti o duro gomina wa la awon fi nda omo ipile kwara loju pe pelu ase edumare ise nlo titi di ojo ti awon fi gbe akoso le pe Olorun mo sira layo atalafia.
1: Won fi se alhamdulillah.
0: Gege bi gomina pile Kwara. Won ni be ni o siri kolorun si gba be fa won.
1: Amen.
0: Tori na gomina ni omo na omo bibi pile Kwara. Won ni ka fokan bale o pe ise ibi ti Olorun ba ran won lowo de ti awon fi gba ko so le. Idabale ta wa n paro wa si opolopo awon ti o se pe won ni request lonoko ojo kan. Ton kaluku so pe e ba wa na se le e ba wa na se yi gomina ni pe ngba ta won se woli olohun enu won ba tola ba kada
1: lagbara
0: fun awon ta won o fi se awon wa fi nda won eyan loju pe gbogbo eni keni to ba gba ko so da lowo awon o da won loju pe bi ta won ba se de
1: lo ti bere
0: ton na o ti tesi wa
1: lagbara lowo olohun
0: ton ton na o ma se ise be lo o na ni a fi jise gomina pe abawade gẹgẹ bi gomina alase apase ipinle Kwara ni won ti ran
1: wa
0: e wa gbo o a ngba ta ba fi soju opo le a nro wa a eto yi loni ki se eto fun pe igbadogoje ero wa ja won se gba ele isawo koko ba ta
1: e ja fi dupe lowo loni
0: ope la wa n du lori eto fun toni e ja fa yi yen le e ja fa yi be le labe appreciation na ni e je n se bayi pe mo dupe olorun bi leduma re o na lo ba ti ope to si
1: be ni

0: Again, Shemai. Alagba kan Abdulrasheed Adelabu. Awon na ti fi letter ti won na ko si Olala Malama Abraham na Brazam. E ti won fi nbere fun rehabilitation and installation of street light ni Ajegunle community. Alagba Abdulrasheed Adelabu te ba ngbo mi. Ise yin o ti de odo honorable commissioner for energy. E ri pe mo so. Ngba da won kan ti wa ni a. Ngba won si popo si odun lowo. E wa ni eh edaku letter yin so ti money. Ko la wa gan oje adani oninjo ta ti office yen ka lu ka to wa lawun eyan mo ni simi ni alagba Abdulrasheed Adelabu eyin ara ga Ajegunle odo on to da le bere fun tori pe bi oro insecurity se lo le Nigeria bi si light ba tan ka kidi gbugbu agbegbe ti mo nle nbe nbe koni saye fun koni saye fun onise labi kan abi onise okunko kan lati wa se ntoto abi nti oto e wa to mi alami je ke ara adu ara le oro ta dale je ki un kaloku
1: na so 091 3655 6952
0: 091 3655 6952
2: number
0: tefi
2: mo ba wa da seto na ni
0: he e ko
1: amen
2: papa tun de loruko mi lati baboko
0: to
1: ke le fe ba wa so sa
2: akira wa ku odun olorun je ka so polopo
1: amen ase
0: Hello.
1: Okay. Ah, ojo po hun se balabala. Ah, gbọ nkan te so dada sa.
0: Be ba lori ofe ati pe wa pada. Network e ri bo ti je o. Hello. E ka ro ki lo ko nbole tin pe. Ase o.
1: Amen.
0: Okay, ma.
1: Ki la fe ba so ma.
0: Amen.
2: Okay, ma.
0: Moving down your yawa wuli pelu ase idumare olohun je ki o je sise lopolopo gba wa no en ti ma appreciate ti gomina ipele Kwara ti won gbese mo se mo pe na ko wi na won ti tete si lori oke ona bi tension olohun je ko se ngba iwo ko yon baba tita ngba ni en meji ba gba bolu ri papa mi olohun PSG at Arsenal lo nso
1: ni won le nikan na ni o ja mo lowo
0: gbo olohun ni kilu rorun ngba ti olohun ni bo ti ri otherwise awa gbo igboro ti daru ta lo wa nbe oja re hello e ka ro
3: e ku se sa
0: e se kilo ko nbole tin pe
3: lati olorun sogo
0: a ngbo yin
3: jo ta olorun sogo won ti mo n daje alu
0: olorun sogo sibo yi
1: si daniel alu
3: olorun sogo daje alu olorun sogo
0: eh okay daniel alu olorun sogo
3: odun lo fari ade dibo
0: okay ki le ni ko se sibe
3: to ba
0: do da na o da ni won ti
3: pe
0: kota already lo won ti pe kota lona da titi abi
3: no awon governor to lo awon to lo ko ta lo ti kota yeye
0: ni daniel lu olohun sogo to wa ni daniel alu abi titi disin won ti wa se e je ka ni gbagbo ko yo se se te gbo e je ka ni gbagbo be gbogbo opolopo bi ti gomina ko sise ki se gbe molebi re ngbe be
1: beeni
0: eh eh daba ni boya won yan won kan po si e ja won tin be
1: irorun ara ilu na nfe ni
0: e ja won tin be loju opo eh ya e gbianju eje o wole ni o number yen
1: number te fi mo pe wa si na
0: hello e se on ki lo ko en bule tin pe
4: Alaji Sani Nadan lato kekere
0: mo nbo yin o
4: Hello,
0: sir. E je nfe yo kan kun yin awon kan wa le odun lodun yi ki saso gbanu awon kan wa le odun lodun yi won ti wa le ti pe ngba awon kan de lo ni ti n ba mo gba ohun opolopo awon kan ka le sugbon ki se nta fe lo lori eto yi ah won de won ni se lo ni na si ni la won de wala e se aduke baba e se oga iwo kan baba teacher o le wa kan be o ti wa le pe ife da ko re a gbe sinu moto a gbe jade kaaki ah ngbo de gbogbo unities oko ni era keje iya photo ni e so pe lo ni la la la pa ni ta lu be loju opo oja ni hello
1: hello hello ati wole
0: e se o kilo ko en bole tin pe ojo ni ti
4: amen adupe lowo olorun fun atiko ta wa ina ni kwara opo en fo olorun gomina sise ko se ni ti o wa lori oye ti o ni pe se nkan pe atiko temi wa nbi o mo se awon kokoko ṣugbọn awa nbi olorun fun awon nkan to je apa won satani fe fi se apa won ise won awon na jala mo
0: okay
4: awon to si wa ninu igbo yi kan sise lori e ko won jade ekeji ejo kwara express agbo nkan kan be mo ti bo se ma lo na ni e fi ya ni ri nkan kan se ni kwara express
0: okay
4: lori kwara express o pe se ti dale o
0: be ni
4: o gomina ti sise lori e latodun ṣugbọn igba kan de agbo nkan kan pa e mo
0: okay oda ye e se mo dupe akiesi gidi lele ah tori pe be ba jo mo bi ipinle kwara Kwara Express, Kwara Express Transportation Company to loko.
1: Bene.
0: Ṣugbọn da mi loju pe n to ma mu joba ti wo ti siju sibe boyo ni di kan tabi keji. Won si da mi loju pe be ti pakiesi igbese o lo lori e. E ja wa ti me loju oko to ti pa ma lo le. Hello?
5: Hello, Carol.
0: Carol ki lo ko yin bele tin pe.
5: Ifaya ya mi sale sora ti olojo.
0: A n gbo yin.
5: Mo n gbọ́dọ̀ ní nínú ọ̀rọ̀ gada moro gómìnà bàbá àṣìṣe tọ̀
0: orí
5: àwọn táwọn ìfàwọn ìfàwọn lọ́ta ń bọ̀
0: ìrọ̀rùn
5: fún àwọn èèyàn láti kọjá àdínkù kó wá láti bẹ̀rẹ̀ ó lágbára gan
0: àwọn
5: táwọn gbé adé ìgbìmọ̀ pẹ̀lú mọ́tò
0: ìmọ̀
5: ó gbàgbà ọ̀
0: wọ́n
5: lè fún ọtí aláyọ̀ dáadáa jùlọ.
0: Gada tán sọ lọ́jọ́ ìrántí ìyànà kan bẹ bàbá tíjà o ko adugbo isapa lori boye wo ran ti ti en ba ya ni taiwo ti o jade lo si edun kon ti ba lo jade si itakure ti en ba gbe lati taiwo adugbo iso ko de sapa lori gada yi o lagbara pupo gan o ti jade bi po o ti fe ja datitis meji awon adugbo o ti mo bi ti mu so wa ri pe awon riwaya mi gbo mi ni ọ̀nà àdúgbò wọn ni ọjà ìyá okulakai tí a máa jà lọ́jà ìyá ní taiwo tó fẹ́ gbàbẹ̀ jáde sí ìtakúrè níbi ẹdun junction yẹn gada bridge ti ń bẹ̀ǹbẹ̀ yìí ó ti léwu púpọ̀ ó ti léwu gan-an àwọn ará àdúgbò sì ń para púpọ̀ abẹ honorable commissioner kẹjọ kan bá wa tètè wá nǹkan sí sí a lè má lórí ọ̀fẹ́ àti ìgbàpẹ́ ọ̀kan kan náà ẹ wà jẹ́ àmà lọ́lé
1: tán oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yìn tí ẹ bá wa jẹ́ náà ẹ̀kọ́ àìbínú ẹ wàá tómi ọmọ àlàbí náà ní dágbére lórí ètò ẹyẹrẹ ẹ̀wù fún tèmi tẹ́lẹ̀mí ò bá gbà ó tún di ọjọ́ mẹ́jọ.
0: abọ́ mi máa rèé o mo jíṣẹ́ ẹran mi ẹlẹ́mi ò ní gbọ̀mọ́ráyò ní ṣe tánà dídí ọjọ́ mẹ́jọ tá a lórí ọ̀fẹ́ àti pàdé ẹ̀jẹ̀ ń dágbére báyìí pé

0: mo fi oruko Olorun ba mo fi wole sori eto loni to eso baba abeji nina ni do mo ladejo omo logbumo so ajele te ma gbe tin je ka aneka to mu ko yan gan en sekere wa yin re oni lori afefe mo kiyin pe lase te rumare o su tutun ose tutun e ta wonu e lagbara lowo eledumare ibukun ire atayo ono je temi ati teyin lagbara lowo Olorun e wo ninu osu tutun ta mu yi lagbara lowo Olorun gbogbo nkan rere temi ati yin jo nbere lowo Olorun on lowo wa yote e ba nsami ke gbe to amimi e gbogbo to dara to dara to dara ninu osu tutun yin lagbara lowo eledumare oni o je temi ati tiyin gbogbo wahala ati damu to wa nu osu yi gbogbo tin je Olorun yo jina rere si wa ni loruko lese ji technology mo ki wa pe akukale aku ijoko ile ise alalubarika to tun gbe mi lori afefe niyan nije ijongba ti mo dide lori eto ti mo dide fu in ta so folorun pe olorun ba mi o to ba tun fa bibo re to fa seyin dakun ninu awon to tun kaye ninu awon ti o tun wa laaye lojo aje ti ojo akoko ninu osu kefa olorun dakun debi no se kini je n ba won wa nbe mi na wa tun ni mo joko yi loruko le se ji technology mo ki gbogbo pe happy new month lagbara lowo eledumare mi wa yo se opolopo odun opolopo osu ninu aye alafia ati ifokanbale la fi lonu osu ija lati le se ji technology ni mo ti mu ikini yen wa e mo wa ja gbagbe pe ninu keyin o je gbadun aye keyin o lo igbe aye irorun oni keyin o ko lo ina ninu le loore koore oni keyin o ma sise to nilo na ko si lo loore koore oni keyin o ma se ise to nilo ko tan ina si boya machine ni abi nkankan ni ko si ri lo ni gbogbo gba to ba fe lo ki se pe keyin o jade nle laaro o finale e wole losan o bana o de lale o bana leyin ojo keta ko wa mo biire e dakun se won o te mo na de ladugbo rara ati rara ni e ti mo pe iru adugbo to ba ti sele be ko si na lodo won ni tori iru fe eleyi olorun ba mi fi gbele ise ji technology lo fi gbe kale abi awon to je wi pe gbogbo nta nlo ninu ile wa to je awon electronics wa awon electronics so se pe ta ba ti tan na le bayi ko ba je prepaid meter on la nlo ta ba ti tan na le bayi meta wa ho lonu o sare fi le money ah kini yi o da o kini yi o se lo te ba ti dara po mo wa ni le se ji technology je ba ti wa le se ji technology electronics gadget e to wa ladoju ko wo ni boys ko si awon electronics wa te ra te ba tan ko da sori prepaid meter yin e mo pe iyato wa ninu awon ite nlo tele ati te ra lodo wa nitori pe awon todo ti wa ko consume na rara in to ba fi mu ki electronics ko wa compatible pelu solar o ye ke mo pe in to ba sise pelu solar o ye o si yo wa compatible pelu on ta n pe ni prepaid meter na ni lagbara lowo Olorun e wo e lo si le se ji technology gbogbo n te ba fe ra se TV le fe ra nibe ni se freezer le fe ra ni se solar inverter on le fe ra ni se solar battery on le fe ra ni solar generator on le fera ni gbogbo to ni se pelu ero solar patapata te ba ti dele se ji technology gbogbo eleba ni okokan ejeji gbogbo tin je tolorun ta si ni ja yin ni tan mo lagbara lowo eledumare ko wa si gba te debe ko si wakati te debe gbogbo patapata on leba te ba ti debe e ri solar fan e ri solar freezer solar ac o wa nbe inverter o wa nbe blender eti o ni jena tori opolopo to ba ti je pe prepaid la nlo ti a ba ti fe lo awon kan to jo bi blender abi ta fe lo oven abi ta fe lo fridge tori pe ati wo pe yo je ina to po ero ba mo ba awon eyan won ni le tan pe igba won mo ra card sori meta
1: ma je rolu ko ma ba sale
0: ko ma ba je gbogbo e ni o je tan won ni le rolu sugbon to ba ti lo si le se ji technology awon nkan ti wa tata fun yin ko ni consume na to po rara ni eyin lo be ke te lo gbo se wa wo gbogbo nte ba ti fe ra to ni se pelu electronics abi to ni se pelu bear gadget ti eyin fe lo ninu ile ni ko ba je wireless land phone e ba lodo wa
1: o lo bi yo
0: olorun ba mi gbo glass camera o wa lodo wa hidden camera o wa lodo wa power bank, drone,
1: so last week light, no, wow.
0: We pata pata.
1: We bag with power freezer. To get solar na don look.
0: Pata pata.
1: Say about how to fail look when you solar. Solar.
0: To get paid meter, kujena.
1: Kujena.
0: In terms of you know, in terms of you know, because lossy le se G technology. Tabi kepi mo, suri ero ibani soro mo.

o de nlo be na ni ko de ni duro e ma gbagbe ipele akoko lori eto yi ipele akoko lori eto yi un labale dun okan nibi ta ti lafani ati jo rob minds together ta jo nfi ori kori ta nfi ikun lukun ta jo ndamoran laarin ara wa gbogbo teyin wo po le yen ah telomi nbe to le ju ti yin lo ko sin to lewu ko ma se laye ma ro aropin ma wo pe ti e lo leju to ma wa wo pe ko si hope mo eyo kan to gbudo ma ni lokan ni gbogbo gba ohun ni pe hope wa not over until it is finally over it is not over until it is finally over.

Bushi wa, ona ni ye. Yes. Ay, hama kulu oja wa. Ay, koma tuwalile yoko kamba yu. Koma tuwalile yoko kong yijiji. Ay, hama kinto dibe, pasuma yeda. Ay, je koko fi. Ay, ite mpe mimo mbo wa, ese suru. Ay, le nda network ile mbi. Ay, le nda network ile. Ay, le jine network yoma kolu na wa. Ema ti pe mi ese suru ago meji baba koja ogun seju na ni lanfani ati bosipele akoko.

0: Ah, over any carry over, I don't know about him. Number that you pay sorry to 09136 556 952. I want you to have a bower sorry, no call. I have a bye. Oh, love you, Emma Toro. So, a dog coin. You mean bay, man, a lunidi. You mean bay, cacas of him, eh, she shibai. Eto bay, any bay. Oh, I dig back, so. Again, we first caller. Hello, the first caller, exactly 220 Luluai. Wame aliku salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Emi o so po e. Ami. Ami. Ami oruko yin.
1: Eni ni Sakira, Sola Sakira.
0: Lati.
1: Lati Sanse.
0: Okay. Tikini.
1: Mo salaye ti kini to mu ni lai.
0: Kile fema
1: mo sa pa mo se gira na mi lowo ni
0: fun kini
1: mi pa si torun mi kini to gbe to ma nba lo o salaye fun mi jo
0: e so ri program le ti salaye fun mi ni abi leyin program
1: yi program ni
0: ehe mo se ngbo lori program ni bayi ki si soro odun yabi eh eh o ye so e so n to sele gangan bayi ko mo Nigeria o gbo yin
1: mo ti lo si hospital tori kini yen o n ti alafia mi lowo bp mi o hai da ti mo so ki ba fa ba mi se ni jo so de ran mi lowo ki toju ese mi tori mo kan le se ngba yen na eyin na ran mi lowo ngba yen
0: tolorun sa ti yanju eyin o
1: tolorun ti yanju e
0: alhamdulillah Alhamdulillah. Okay, ta fun yin lo wo x-ray.
1: Be ni, ta de to fun mi ni
0: owo. Atowo ogun. Ah.
1: Mo so pe mi ro owo fura ogun mo.
0: Eh.
1: Mi ni elo mi. Mi ni 32,000 owo.
0: Okay.
1: Oh,
0: yes, e se pa papa.
1: One of those sit up, won't he test your resort?
0: Igba te pe mi ngba yin. Hello.
1: Mo gba yin kan yin sa.
0: Ojo te le pe mi yen. Kini ti mo so fun yin lori test yen gba yin?
1: Eni ki gbiyanju lati lo se mo wa tun pe yin pada pe mi ti ri owo se tori o to bi osu bi meji leyin gba yin mo wa pe mo wa ni. Ti o ya bi o ba se je pe ba ri e to ma ran mi lowo lori ati se test yen.
0: Hello. Yes. She network yin ni o clear dada ni abi yin te npe wa. Yes, e ka so.
2: E ka so sir. Tai sa duro.
0: Ana e mo worry a ma pe yin, se ti gbo. Oni di ke ma pe wa lo sose, eyan po ju ke ma pe wa lo sose lo. Eyan po ju ba n lo. E mo ya yan ta ma pe mi leyin program ni. Hello.
3: Hello sir.
0: E ka so.
3: E ka so sir.
0: Mhm.
3: Me ri ni lati agbo ba sir.
0: Okay.
3: Oh,
0: yeah, Jagbo.
3: My daddy was a person.
0: Oh,
3: what's more?
4: Kilo baje? Okay, okay.
5: I'm going to make sure.
4: Ejen koko bere na owo te ya te fi se freezer yen se ti e ti ri da pada okay but te ba bere ni ri mineral yen ta pada ati pure water gugu o tun jojora won si eni suru bi e lo le visage
5: eni amon
4: bi e lo le kun yin lowo
5: ke mo le bi manage baya bi 15 na ma amia
4: e lo e credit mi lo le fera
5: ye credit mi o ba ka na ni ta
4: dada be ko e ti mo ye ti freezer yin gba okay credit mi lo le fi operate nisin marun ni o la mo fi operate o marun yen yo mo revolve lojojumo o ehn
5: bi marun na ni ta so pure water mo man ja bi bag mewa
4: per day
5: then
4: oda eyin ba note number won kale kilo bere number yin kilo pari e hello e ma jo ja o
5: yes sir
4: e so number to bere number yin ati number to pari re anti mary latagbo oba
5: then ma me ikaro it wa
4: Eni suru 081 kini
5: 62
4: lo bere
5: bene ka
4: 39
5: lo pari ati 45
4: 39 45 lo wa pari e
5: yes sir
4: se nke mo ti yo number meji kan ku laarin ba won abi e ma worry e ma pe number yin tan o elomi ni nsin to ti gbo pe eyi ko so ko mo won mo pe number yin kiri ni awon laraka se ti gbo ehn in to mo Nigeria ba ti se a je gbo in to je ni interest lori case yin se mo eyejejeje o ti ja awon gangan fun ra won ti ja owo won ti lo fi tun freezer yen se so owo ti won ya ta fi tun freezer si pe bi yan ba sa lo ko se irin se niyan sa ko ra so ngba ton to freezer se won wa tun se jamojamo won ba yan sise an tun le se nkankan so lati mo fi san owo yen won de ti gbianju e je ngba di last caller ele karun ni
6: hello
4: e pa radio yin abi ni npa nbi fura mi hello
6: sir
4: se npa nbi fura mi ohun mi mo ngbo yi
6: okay e pa
4: oda to mo ti pa 2026 la wa ka se se mo so pe pa radio e pa radio eh hello
6: hello sir
4: e ka san ma
6: e da kun lo
4: tani o ko yin
6: mi ope lati gama
4: eh
6: mami ope lati gama
4: naam
6: e jo mo si se ni university of Florida tele but 30,000 don se ko pe mo wo oko ti po mo si ni freezer aja but ko so lo mi si mo fi ra mineral mo mo se ni ka na mi lo sa
4: chesin si se disin
6: mi si se mo ti se lo ni
4: e ti retire
6: mi retire
4: 30,000 e ma worry eyin o se pataki se ti retire ni abe kan ti e ti cute se yen e se mo
6: fit e mi se mo
4: tori distance
6: be ko o mo so ju salary lo
4: se ro temi na fi nwo ko abi oju salary temi na lo se ngbo ehn so Olorun ran alo
0: ti ku nbe hun je ka won polowo oja yen kan powo tele ra ka de ka tin polowo oja ati ku la bale dun okan eyan ton di ojo mejo nu kesi ti o je mi logun ju loni on ni wo ma to pe lati agbobaun ejo omo nigeria be ba ngbo wa bayi dakun en to ba le ba wa ran won lowo daada kora be ba je si wi pe awale ni ka wa so nduro fun won ni asetan ati so nduro won ni di kan ma ta minira won won ti fo ara won se freezer won ti gbe igbesi alakoko nu to si se pataki won si joye wa pe awon to nsise awon ofise ta won nse le amo awon la won mo tan ran won lowo pelu yen tan ba si ri yen ta I'm very sure ko balance o balance dada ya ta kokko pe wa yen nigba tan pe mi last year lori case yen mo so fun wa pe case yen ke se case ta gbe wa sori radio ma ndi o je fitara tara tele oro won niyan lori lori eto yi ati se be a fun ilowo scan atun ra ogun leyin gba ta se scan ton awon yan gbo wa nle won si mo wo pe aba ni nkan kan to se pataki laarin un ta mu nbe a ni nkan kan ami mi ni gbagbo pe olohun o dide ran lowo ni gbogbo en to ba pe mi ni fi mo so pe ni suru ese suru gba mi nbe kesi ta ba ti nile olohun kan le mo ni ran lowo an gbangba ejo mo fe se nkan bayi se leni to need a de na o ko won ni ba se nse nu awa na ati koja ran lowo olohun ko ran wa na lowo mo pariwo ke fun mi leran leya gugu eyin te pinran e fun mi e ma da nkan yin je o gugu apata le ran ti pada tan le wa bayi e je nde ka tin polowo oja e ka polowo oja da ibe ni lo bayi e ku kale
7: wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo bolu torileede yi ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
8: beeni o wu wa
7: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba ku gba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
8: to ba ri be yo du mo wa
7: boko bajina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mo le le mo wa ariwo pelu efin generator
8: ati bambe
7: ka ma gbadun lowo kina oku
8: osilope
7: itansorun lasan lagbara sola nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo sola ti nbase lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole
9: kere o ile ise Uni Lorin Bread lo tun sile ko anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba ngba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moru atara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moru ati eni ti oni moto tara re ti a mo si ko ma se aka la anfani yi wa fun e le lo ko bread la ro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo anfani owo ojumo miran re lati ile ise Uni Lorin Bread e kan si won ninu ogba Uni Lorin Secondary School to wa ni Adewole Ilorin ni ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 0706389515 tabi 0805354 2864 Uni Lorin Bread o ya to gidi ngbe.
10: Welcome to the beginning and the end of luxury, where everything is set to suit your soul. International standard accommodation, 5-star dining experience, and the world-class fitness center. Every guest is royalty. Save all the best in our organic tea shop. Feel the vibe of the Olympics when you swim in our pool. We are Golden Sand Luxury Resort, Ilorin, Nigeria, and we present 700-seater fully conditioned multi-purpose event center, a pool bar for casual leisure, and our Lear Lounge for upscale nightlife experience. Where would you rather be? Visit us at Olowo Oje Road, off Yuno Street, off Asadam Road, Irewolede, Ilorin, Nigeria. For information or reservation, please call 0906-136-3417, 0913-595-5735. Golden Sand Luxury Resorts. for a memorable experience.
11: Njẹ o mọ wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
12: bawo le yan se se
11: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
12: osu mefa ke
11: be ni

ni loni bread. Bread ya tata. Toda agba. Wani kin fi anfani le fawon eyan loni o. Anfani wo woni fun yin. Wani lo awon osise. Awon bakers. Wani lo won. Won to wa ni iwo to ba nife lati kose baker. Won fe mo ba se bake bread. Won ni wona anfani sile fun bayi. A je pe o mo kose mo gbowo nu. Ye dayo. Okay, yes. Won to ba sise o ton ti e.

0: Aki officer Awao Alimi. Ni Goma division yen. Gbogbo June 2nd on lojo bi yin. Akiyin o happy birthday to you ma. Long life and more prosperity. Eh ni fi odun eleye ni fi se asemo. Ah, alo mo wo, on ni awa alo mo wo. Abi mo le mo. Ifokanbalẹ lori ifokanbalẹ. Oluwo ba fun yin o. Happy birthday to you. Many happy returns ma. Eh ni fele ise asemo. Jo ni tiyan o. Ara awon ololufe wa niyan. Won feran wa pupo pupo. Gbogbo program wa tan ba ri ni won ma nba wa share. Adupe o. God bless you ma. Gadget shop.
1: Okay,
0: gadget shop. Ẹyin te fera laptop, te fera desktop. Ẹyin te fera phone tuntun. Ẹyin te fera awon UK used iPhone bi tuntun.
1: Extra yon, press your name uno for English press. If you like, you can press that.
0: E ma lo si Taiwo. Te ba ti de bi junction ta Amadu. E gboju yin sori oke bayi. Gadget shop gangan lo koju si junction ta Amadu yen. 081 ni number to word 161111700 is 081 611 700 but it's 081 ewa 61 e te wa meta ewa fi 700 e fi pari e ofera laptop o si fe ma o need e ni nsinsin yi e budget ri o wa gbe so pa o fe lo credit direct. Ai lowo kan lo gbe laptop to ma gbe lo o ba fe se phone te agbara re oka e wa pe a mo de need e nisisin credit direct da oni du ore nu ki disappoint e ni aki gadget pupo e seun thank you for being there e wa se pa awon yan kan raja ledinwo quality at its best ni. Adupe fun yin. Mi fe fa agun pupo. Ibere ti mo bere lati je dogun tawon yan test mi ti won pe ti won kaluku gbianju. Eni kan gba mo so ni je ijo o wa gba half won gba tan. Eyan ko ka message won number yin ti wa nbi o. Won ni ije omo niyan. Eh ki eyan ma ro ti omo la keji mo ti e won ko to gun gan e se ri ki eyan ma ro to omo la keji mo ti e 100 100 ni ta n pe ni ijo mi eniyan ni e eni ti o ba ti ro to omo la keji mo ti e o ni iwa ijo mo niyan simple as that. Ama won gba ikeji jomo lu abi won ni oun ni ki eyan ma se daada si omo la keji ati si se aponle rara iya to tin be nbere e je sare tu omo niyan ijomo niyan o ni un se pelu awon eyan to ba nba se ijomo lu abi o ni un se pelu ara re iwo e intrapersonal thing re oun ni ijomo lu abi re
1: o to bi baba
0: ijomo lu abi re to ba speak la yo fi mo iru eyan ti wo ganje o ba jomo yo pon eyan le to ba jomo lu abi yo ni teriba o ba ko sin ti oni ni tan ijomo lu abi un inu ara re nikan lo nba sise ehn ijomo niyan oun lo nba won eyan te ba jo nse ko do le je lati le ti to fi de London to ba ni jomo niyan lo fi ma ro to mo la keji mo ti e jomo lu abi inu ara re lo wa wa to nwu si ara re bo se build ara re oun ni en ti o ba ti wa ni jomo lu abi yen lara ati ni jomo niyan re yo ni ra die ya fuadi ti won wa gba afu yi o emi mo si ti promise you emi mo ti promise you
2: boju boju omo de mo se n
0: eh
2: eh o eya bada ba sa fere mo de boju boju omo de mo
0: ba yin se eh mami fuadi lati pakata
2: sa fere mo de
0: omo lo be ngbere fu
2: ju ba nta o ni oru
0: eja fun card 2000 o ba de wu yin mami fuadi te fe gba ni transfer e ka ru kuloku ti do lo pe ni ali tasku are di
2: belewele o
0: ma ti pari eto e pe mi number yin ti wa pelu wa
2: o ma saye bi ewe
0: 21 lo pari number 1 08130 lo

0: bo ba je to ba ni iwa omoluabi lara awon eyan o mo ni fe re won mo sunmo won yo mo wu won lati ba se tori pe ara inu ara re ni ijo omoluabi re wa inu ara re ni iwajo omoluabi re wa e ba ri na lagbaje e party e file e se kini oni omoluabi lara ni e agada wono lati to ba fi wa di wi pe ohun ni wa nsugba awon eyan nita Germany yan ti de yes o tin ro telo mi mo ti e agada wono lati gege ko leke Jem polowo ja
1: femtech da. Agada wonu la. Jem
2: polowo
1: ja e leku kale. Kere o. Sefe mo wa ninu mole lojojuma wakati meni le logu odidi ojo yukwa se kari oshu yukwa don ino male le mawa yeah! Ayo pelu efin generator kama dadon lowo kina uku itansanru lasan lagbara sola nile yin nile sheni sobu tabi nibi kibi boju mabati ma sola ti mbashe lo ili ishe femteki lasoju funle ishe luminosi ni gogoi kwenle kuwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju sile ishe femteki toba suma yiju lo ke lodba male
3: kere u ili ishe yuni lori bread lotu shile kwa mfane lakale fungo guwa wanti wabangba liru lati jia lagbata amon yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moruwa tara re eni anfani lati ko bread lai mu wo kankadani tesi ma pin fun awon alagbata awon kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moruwa ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si ko ma se aka lanfani yi wa fun e le lo ko bread la ro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo anfani owo ojumo miran re lati ile ise uni lorin bread e kan si won ninu ogba uni lorin secondary school to wa ni adewole ilorin ni ipin Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Unilorin

0: kaabo pada lati le ise femtech e kaabo pada 08092164444 number to femtech solar 00921644444 number to femtech solar ni e ebo won lawo yan sa won ran gan lodun won le ran osakuleti kiri adugo yan fun yin le ran odun ni abeyin le fun yan e ja soju opole aya eyan melo lo fun yin le ran odun e ma paro o se lo to ni won la ti won e peran won na ma reran jo an tan peran lo 0913655952 ebo se lo to ni e ja woju opowo seyan operan e de reran tan to peran lo hello
1: I can't say
0: into.
1: Mommy is
0: Sufi Lati. Mommy is Sufi Lati.
1: Oh, do you want me? I
0: thought you were pen me. Say, Penna. Can you tell me anything about your loan? It's very game. Hello?
2: I can't say.
0: Ami Robi. Ki loruko yin bo le tin pe?
2: Michael lati Apo lo so.
0: Michael lati Apo. Seyin peran ni.
2: Ah, awon to wa labi bo won peran gan mo wa se pelu won fawo yin lenan gan pa.
0: Omo eyin reran je ni to peran lonu.
2: Ah, oda be para ba mo ga ji gan to fun mi le peran gan.
0: Togi bodai. Togi gidi bodai. Ah, hello.
3: Hello.
0: E ka san?
3: Yes sir.
0: Oruko yin?
3: Jamil Latolulade.
0: Mami Jamil Latolulade.
3: Beni.
0: Okay.
3: Emi na gbe ran ga je ni to a o peran be. Mo gbe ran to je pe.
0: Ju eni to peran lo.
3: Ah, no, I'm not so pe na ma pare ya we re, no no, yo to na so.
0: Eh?
3: Kala mo ton fi toro.
0: O da eyin to se da, e se da.
3: Ni se ga ti je tan.
0: Eyin se da, e se da. E duro, me lo le fi so si mi.
3: I mo ro ri ba se ti mejo.
0: Ah, mejo iro ni, iro ni. Lori iro. Lori iro. Ah, lori iro. Eba. Egbo se kini do to fa. Eh, all of a sudden, yeah. Hello. Yes, sir. Se eyin na tun peran ni
4: ko da mo jeun ju e lo ti mo ti soro yi
0: eh
4: ona ibu kan na mo ran wa fun mi
0: ah
4: le ya to wa lodo mi o mo ran wa baba ore mi
0: eh
4: baba o tun mo ran wa
0: so e tin jeran lati jo Wednesday be se wa yi baba
4: mo ni mi ba fi ba ra erun ati se be
0: Oluwa adupe ah ifeni eja wo lo call mi lo kasi ego eh ore wa kan loko da san gba wa kekeke ore won ma re na gbe to peran lo hello
3: apeto
0: seyin na eyin na peran
3: walaya peran to do
0: hello ye hello ki le so
3: awon le ko gbo e wa meji
0: eh won je ran yin ko
3: awon yin ko da awon so olorun je ari banjo lo je mo je ago meji ago tan me marun
0: ah ago meji ago tan marun ese won wo na gba ni Ah, I'm banditi. Sorry. Emiti o pa agbo lodun yo pa temi. Olorun ba sanu. E da ma ko le. Ife lo wa nbe, adupe be yen se fife bara yin lo. Hello.
3: Eka so
0: sa, abi mani.
3: Afodun akuye do mo ni o fike lojo ohun re ori bi o wa ko ri o.
0: Yo da fun yin ma mi, ki lo ko yin.
3: Adura wo gba mami serifa lati san ni oke.
0: Mami serifa lati san ni oke, seyin na peran ni abi won fun yin leran.
3: Eku odun a peran wo fun
1: adura awon awon neighbor mi 1235 ni won awon neighbor mi ta jo nge 1235
5: Allahu akbar
1: igba ti o fi ten o fi pada kan emi gan eyin ibi janja bi jase bayi le mi gan pada ri te ba wa mind in be lori panu mo sa sibe disin o thank you ese gan e da ma fi fe ati dunu ka ma fi bara wa se eni to ba ni covenant ti o ni la fe fa yo nbe ni a si ni gbagbo pe ife yan mo gbile si lada be nbe fe ni to pa eni ti o pa gan ton ni lada na ori o ba fo ni nkan to je o ton ni lada po gba ore o lagbara olohun gbogbo eyin te tan fun lodun yi e ma mura nesia o eh don't tell me gbe ngbati ngbati o mi le gba call mo ni ma binu ejo leyin eto of course call jo ba pe mi leyin eto call to fe help emi gangan ni o so si fe ran awon eyan lowo o fe polowo oja ni o 0032 247511 jo mejo la pade e ma be ninu anu atori ofe olohun shola seriki mo check out lata pa bi

Say what else has not him away away. Cock and what we are to Conway. Yes, K. What Gamarura, that queen? Oh, jojumo na kolo be dun boro ba ri be ngba mi a ma sele ewa won asina otapo leyin won looto eh sugbon won si tun leke awon kan aropin ni won ti pe asino le gba cup mo won sa ti e gba kan lose bi meja bo se to koja ko ni won gbe yo ka dupe won ro pe asino le gba cup aha ewa fi tasina na e fi kogbon bi sama se le wo ko fofo to eh dudu die die wa nbe jojumo na ko mo se wi lo be dun me yan ba wo je si PSG ni ijo Saturday bayi o wa lo ri bo sowo boya babo lo de adugbo yin to nje Arsenal fans ah ya je oluwa re o won lu elomi bi eni ma ku bi eni ye ni o Itan gbe ja so na ni pe iwo na ninu igbiyanju re nu aye ma lo pe gbugbe o ma dun lo ba na ko le ma dun lo yo lawo gba kan to je pe okan wo pe ah olohun mo se gbiyanju to iba je po ti ye awon asina pa won ni record pe le igba ni ah won ni da mara won to hun e ojo pada tawon lo te se sa ma yo ni ba bi bayi a ma yo na ma pe lo lo te e do na se ba yo ni kan ni so te ni hello, daddy, I'm a genie. Everything, you don't know, come on, Monday.

eh ri porin awon agbagba mo play fun yin loni mo mo gborin awon agbagba wa ni yoda amo iwo na ma ruwo ga bi o sesele sasna pe gbogba na ko ni gbogbo o mo dan lo baun in tin koju ti e na lowo ta wa yi eh o mo boya olokan fi ndan wo ni an fe leyi a fi se awale ti ba se pada sori eto e mo gbagbe o leyin isemi odun leya ati ti awon ayaju awon ewe oguwere awon ipere aha elomi sin ne bayi o sin seran agbo o n sa eran agbo sori panu o awon asani o gbe gbogbo eje eh awon ni o asani o je gbogbo eran tori pe lowo ta wa yi ko ye ko ti e kula o ye ko ti ha fa awon to ku die ka to

0: Ben ni ọpẹ bi ti mo de ba yin lalejo lekan si. Omo ti o ni ronu yen ri Olorun dare ese meji yin. E ti mo pe ba bawo te ko takara bi eni pe oni yonu ni. Amo ina keki waju lori go abata ki san ni sangere. Amo de ni ya fi laka sko a fi lasa komo Olorun bi agbode. Baba wa wo ti gbako ta o ta ti gbako bumi ta ti bi po oka o wa yi tike ti ke ma gbako ni e lo re bi olori li yo ni be ni ipuro Olorun wa loluma wo tin wo korikori apata dagba mo de loni bi ise mi eyin wa eyin eyan ti wa ni lenu ojo ni ka kuku mo kanu o se iwo
1: Agba ilu
0: oni binu
1: ko veyan di eso ko soja. O tun se iwo na ni o. Omo de ilu oni binu.
0: Turo turo gan ki na taiwo ni lorin.
1: Agba ilu oni binu titi o ko veyan di eso ko soja o.
0: Amo turo turo ti na sada mo si mandate.
1: Amo. Mo de yan gege.
0: Eh, eyin bo. Isi kan yin to wa to lo re bogi ana e so fun isi kan yin ko ma para re soju ogi ko so nte isi kan yin o fogi si.
1: O ye wa dale.
0: O gbo yoba.
1: Amo, derin ba je bi oyo.
0: Erin go ti e le ye wo ku erin ni iku erin ma to ka pa iya bi 70 papo erin o le je wo yo erin o wa je yin o yo e ko le yo bi o ma pe irin irin na ni loni a soju opole to ba to akoko nkan kan we ta jo wo leni e ti mo pe gun alare to ba nisi ati kuro atakara le bayi na ni tori sale aha The Sanare Encyclopedia lawojo pe de soro mo de mo wo lumo gate eto Ben ni jare awo eriyin re ko se firun lode se ni ndamu ni sona

0: mo bu ko be yan ba je looto yan wa se mo pin kan pin ki ma ni looto
1: agbalagba to nje mu obuko
0: kini mo re ya e ma pe mo obuko e ma tan pe lobuko e ma go to meet ni in se won ko bi

0: mo fe kẹyin agbalagba kẹyin o gbadun nini ni role yi lori adile bare arin nakore gbogbo akọ na la ma lu awon rin ta awon boys studio ni eyin agbagbe yin e gbadun ara yin loni aha tori pe diamond fm ti ma wa awa irole apa kan da kan si Sẹrin ta da si niro leye Okun kan ni ngba ti o ko le ti e ko rowo se fence Sugbon aladugbo re ti o wa legbe re ko rowo se fence o se fence e mo pe ngbo si fence o ti cover ti e na nu Amo ngbo ye Olorun wa gba phone na Abeni to wa legbe re won yin da sira won won yin kira won aladugbo ni won o won yin kira won won yin da sira won Olorun sa pese owo phone na ngba won si ti mo fence segbe ti e on ba kuku lo re fo ra moto o ba park moto o park e sinu ogba re ebi egbe fence be ni ma gbe moto ti e si amojo kan lojo I ba ro ojo la ni olo ba ro hi bi ojo to ro nje ta ijerin a ti edupo ojo ro dada lorin lodun yi ojo ba ro lojo se yi pelu atego nla avi wi lo ba wo fence eni ti won kira won ni lo ba wo lu moto baba ara abi eyan oko baba je mo ti ni adajo la si loni oko wa baje ngba atego ojo atojo lile o ba owo fence lu oko re ta lo yo wa toko si bayi si eni o ba ke oko nu ogba re je je ni o toko si ni abi eni mo fence ni o tun oko si ti fence re to ya lu oko eni to to ba ki ti e jeje ta ni o tomato si aha adajo gbogbo o da le ni se 0913655695 0913655695 Are je we no wa bi na o koyin bo le tin pe eku a eku ro le o Adupe o koyin o Ta lo yo tomato se no amejeji
1: Seri amejeji wo se dawo to ko se
0: ni O jo dawo bo ngba ti se pe eni to lo ko oto eni o ni fence oto
1: Eh sikosi fence wo fun sikosi ga amejeji na ni
0: Eh Ah, oni ah, wasi koti. Ani security university jeva amejeji. Oh, 0913655695 2. Oh, boy, you,

0: Hello, ẹ ti wa mi o ko yin bole tin pe wa o. Alaafia fe yin na o. Oya baba godiwe ni.
1: O ki mu ameji.
0: Hin?
1: Eh.
0: Oye ma da sira won awon mejeji.
1: Ko si ko to le se mo ti mu ameji. Ku bo gba fọlọn.
0: Ta ni wa tokọ si eni won gba fọlọn. Ta ni o tokọ si.
1: Ameji ni o ti mu ameji.
0: Ameji ni o tokọ si.
1: Ameji.
0: Won jo dawo.
1: Gbogbo jo ma ran.
0: O ma ko lori ko ma park segbe fence to nko.
1: I don't want to make you.

Okanjwa enya timbe Nigeria o awa ni ebi wo bi a timbe Nigeria o awa ni ebi ma banjidun.

0: anfani ara won life saving skill ni
1: o tun jere idaraya ba won kan se ma wi o
0: be ni sir o ifa ere idaraya to peju o ni iwe odo leyin ijo o ere idaraya to peju kwara pata
1: o ni iwe odo
0: iwe odo ke yan mo mo se iwe odo so eleki to wa dabi re ni bomba ka wa ati akedi akedi wa ati
1: ke to lo akedi ke to lo tori elomi wa to je pe atabule lo ti wa o sa gbo pe eni ko wa we iwe odo ni damon o ma de yo a ma bo yo gbe kankan to se lowo yo gbe we lowo te ma mo wa fun iwe odo kini ko mu lowo
0: aso to mi we odo o da so no mo we
1: aso ta ma wo ti ma le ma wa lara bayi bi eja
0: be eja aso yen no ko mu bo pe e ngbe kankan wa be mo
1: se rara lo fe wa we se dudu kan abi kini kan
0: o iwe ri ni da mo pa
1: o lo ra kedi e te waju
0: e se olotu mo akedi wa si ni number 1 ni gbogbo ipinle lorilede Nigeria ba
1: ko siyan nbe won yan won yan ba ya yin re
0: gbogbo game ton star ni ni da moda amusement park akon le se fun da mo park ko si game te gba lodo wa te ri gbambo mi so fun gbogbo awon Gen Z awon odo la ngba to pe I like computer game e mo bo da moda amusement park ke wa gba game eleki to da bere ni trampoline okisa ibi te lo se ni yo
1: ti mo lojo ni ti n jamin so ke bayi ti mo bo so ke mo ni oluwa o adu won ti wa loke okun ni
0: e wa nu yara fo di wakati kan te mo so richi di se re awe e ya ta won mo le bi yin le yo wa nbe e wa si da moda ko si ru fe re te fe se dere alafia te ni ba da moda mo se pa lowo lowo atiri basketball tita
1: Tita na to ti wa bayi ya to fun tinu leun
0: ofe tu wa ni bayi sa
1: ofe to le basketball kabisa lo
0: so won wole mo fe gba basketball o wa nda moda mo se pa lowo lowo bayi ke wa fi se ni dofe
1: elo le yin o san wole
0: 500 na kwere ni sa
1: eregbeta naira
0: ari baba to ni so pe se ani atomode atagba ati an be lo ati broken ni se e wa mo gbadun da moda mo se pa
1: pe e wa sere
0: ona to a park to jo re lo da mo park lo nje be
1: kabisa olohun
0: to gbogbo wa ni vip patapata
1: gbogbo ani very important person
0: sir lowo ti ogun ni lapa
1: kabisa olohun eh be ma fe wole na pelu 500 naira so lawon kan teyan to fi sere yato basketball to je lo fe ni o
0: to je lo ada ni bi mejo ani swing ani sisaw ani horse merry go round ani mini rocking horse ani long tennis ani basketball ani o slide ani air slide so gbogbo awon bi mejo abi mewa
1: pese ka lo ina
0: patapata sir ofe lo ba de ofe ni gbogbo ile ibade
1: ofe le yo fi sere pelu 500 naira
0: pelu 5 pe mo 500 naira wole nkan bi mejo wa nle te fi sere lofe
1: dako oro akede bo ni awon computer games gbogbo ta wi na so ona nlo lowo awon
0: patapata lo te ba lowo lowo bayi awon iru wa nu agbalawa to awon to ti daddy school abawon to ti travel para sibi ton ti wa won wa nu damo park lowo bayi ton gbadu ara awon ton sere lowo so awon computer game wa standby lo wa ko si gba te debe latago mewa ta ba ti si laro dago meje alegbon
1: se lojojumo abi ojo wu
0: lojojumo sa
1: lati monday to sunday
0: monday ojo simi nikan ni ago wayato ta n si lago mokanla abo la
1: okay monday to saturday
0: ago mewa la si ojo simi a si lago mokanla to ra won ti lo si church abawon ti
1: sa la tu
0: be ni sa
1: ago melo ni wa ni closing time
0: lojo monday sojo friday a close lago meje lojo saturday and sunday ago mejo la n close
1: lale
0: lale
1: se ayorun wa
0: eh ko sai orun sa
1: aha tori elumi le ma gbe gas bo yo ni a
0: ko si ara
1: lo ri se re si je ni kini o to ba se ri dada o tun se re si je lale
0: ko sai orun ko si sai yara igba fe awon to pe ise ni yara ta le lo ah ni yara damo park ko ni yara te yan le lodge si
1: nje lawon agent ti won ma gba wo pe ah e ja san wo le o ati ko fe agent ba ya bi lori social media bi kankan e ba nla dada o
0: e se lo ti fun ibere pataki le bere yen sa damo da amusement park ah ni agent kankan le ni we sa abi platform that is so online ke wa so pe so lori facebook abi lori twitter abi lori whatsapp abi ah anybody to show you damo park to so pe ke wa ba ke wa san wa abi ke ku wa ko lo ba yin so fun damo ah ni sa anybody to ba gbo lowo yin owo
1: san wo pe lori fi jeun
0: lori fi jeun
1: e bo lowo ko lo fi jeun
0: be ni sa even though the staff wa go staff o le gba owo owo company sa account ara re so e san wo si damo da amusement park account ni
1: loni tarata
0: loni tarata
1: se won wa wanu abibo
0: e ben e le wa e si de pe wa ka send account number company si yin te sanwo si
1: o ni number tan le pe
0: ben sir e si send receipt si wa bo pe ke wa so pe e sanwo sa account Mr. Lagbaja be sister Talama Tamedu owo oyo le san o ben sir
1: owo oyo ko owo wa o wa
0: o wa o ni
1: ara e ba mo number number ona le pe si tori akoko wa ni role yi number ona le ma pe si boya leyin eto
0: isolotu 0080
1: 2626
0: 77
1: 77
0: 31
1: 52 52 Etomo
0: 00
1: 070
0: 08

0: kaabo pada lori eto na lawa takwe ladele bara ni na kore ako yabi pelu lati re waju ogun ni opa ebiti omo kan so ti oniro nu ya re omo lati fabola mo ko yen gan oko papapa fire na kanakan gbare lo kanakan na ori eto adere bara lawa nbe lori eto on ni damore 3.7 fm nilu ti lorin awa nilu lorin awa nipele kwara ambe nila nigeria awa laarin gbugbu ariwa le nigeria gan nipele kwara awa wa ni worole adulawo ambe ninu aye ninu aye aye akamara aye to se pe to ba re ni bo ba ti le je ma ni wo to mo po re o o ma gbo a o da bi po re lo to o ku ma re enu re o ma si ku ma ron jeje o da bi po re lo to o awon to ba lori o to si nje o ni ku ma re n kan si ri mo ni kabisi olohun e ma gbagbe ti mo ba yin so ni bere to yi be ja fi oro asina ja fi kogbon gbogbo nkan na ko ni o ma dun gbogbo gba oba wa ku die ka to loni mo sori tinu mo so gbagbo nu se basna na la yin ni ose kan abo se meji seyin ta ni won gba cup ama cup ti jo saturday won ri gba leyin to tumo si pe igba mi wa kini ohun yo fe wa yo da igba mi o le ku die ka to mo so pe igbiyanju na ni igbiyanju la gba nu aye won gbo 0913655952 eje nwo awon eyan loju opo yi o tin dun lati kan hello mo leni to kole eni kole ti e eni kole ti e ati aladugbo re ti fence lo re wo lu moto ti e ta ni o ton moto si hello ko yi bo le tin pe we ku ro le o e ku ro le o ko yin o adupe kile pe baba lai okay adupe we ka bo sori eto ta lo yo tomato se no awon mejeji sa oni fence o mo fence re oni mato tomato se o me so ro papo se se pe ija sese bere baun I don't know what to do. Ah, won ti lo re te nkan kan nu. Hello?
1: Abdul Karim. Tara la ti ko.
0: To, ta ni tomato se bayin bi toro dedu yi.
1: Ah, oni te so ti lo yi.
0: Ehin?
1: Ehin,
0: ta ni wa tun fence, ngba fence lo re wo lu moto. Ta ni wa tomato se bayin. Oni moto ni o tun kan re si. Se se pe ija wa sele bayi ngbo je pe won yin soro won yin kira won won yin da sira won won yin sore ani won pari ija oni ma to lo re tomato se awon kan si so pa mejeji won jo pin ni o ojo san won jo tomato se won jo mo fence ni aje we no wa bi no ko yin le tin pe e ku ro le o e se adupe o oluwa se wa adupe o ko yin le tin pe a o lati ga kabi oke bo ni won se soro moto to ba je ibayin
1: eni to ni moto lo ma tun moto de o ta ri fence je ko to lo park moto de
0: pe se bi nu ko ba de lo park si
1: eni park eni moto inu compound en bo ta ri fence en be na ko to lo park
0: on ko lo mo fence se eni mo fence yo wa ma yan kiri awon kan wa so pe won ojo pe won dede mo ni
1: won si mo
0: ah won le pin dede ore ara je yan da ye mo le lati ga ka bi adupe awon na ton so iro ti won pe ba pe mi ni ah Hello, e kuro le o ko yin le tin pe ha o.
1: Hello, e kuro le.
0: Adupe o ko yin o.
1: Omo bo lawo yo pe mi lati kilango.
0: Aya, o ba je yin ni bo le se yan ju orun sa.
1: O di do bo ni le o wa lejo.
0: Ah.
1: Ta te bo.
0: Ah.
1: A me ge ji won do ma ran. Je ni ta to tun temi kade.
0: Ka lu ko tun kan to ba je lodo ti e se.
1: Ah, a lo di do bo ni le o wa lejo.
0: Ah. Ta jo mo yanju re oni kaluku. Ah.
2: Eni ko te pa mo se nitori.
0: Ah da eleyun na da. Aja we ni ka bi meji sikin to ma lo foto ni. E kuro le o ko yin mi le tin pe wa o.
3: Hello.
0: E se e kuro le o.
3: Mr. Segun ni o.
0: Lati
3: Taiwo.
0: Okay, Mr. Segun, a ngbo yin o, bo le se yanju oro e se wa pe yin ni o.
3: Ah, na natural disaster lo sele.
0: Eh?
3: Le mo Olorun.
0: Ah, le mo Olorun. Be ni.
3: Eh, pelu ka ku lo mu ko lo tun kan ise na ni. Ko se ma ko de yanju lati ma da sira won.
0: Kan gbe yanju kan ma da sira won. Ngba won wa da sira won se ri sele yi. Se le ro pe ni to ni moto ni gba lero.
3: Ah, pe ku lo se gbugbu e na lo ni inawo nla ni gbugbu e na.
0: Eh, inawo ti moto o da o glass e fo gbugbu e fo o. Ma to te hotel lori o.
3: Olorun bo yan ji
0: fa. O da bi bread ti agolobo dada ti obo lori dada ni o. Te lowo o ni ma to. It is well. It is well idi. If inside the well. Wa ni it is well won ma ti won so ma. It is well na ni o. Hello, ko yin mo le tin pe e kuro le o. Oya an gbo yin lati ye korin alagba kayindi. Kan gbera won lo court ni. Yo gba moto mi.
4: O
0: de court. Baba ile die eyan lile ni won je o. Ani won de court ko possible. Be ni to ba fe ni so fo Olorun e kuro le o ko yin mi le tin pe ha o
4: kuro le Abdullahi Abdullah bi jambari
0: oya a ngbo yin baba
4: o ni mo to mo to efi o fa di o to ke ti na
0: ah
4: ka ba ni ti run awon de se fa ku nko do ba de ba mo ka ru ka ru ti ni da ba nda ba
0: ka lu ko Olorun tun to ba je si ma to wa ba je ju nkan mi lo o
4: ah o ni mo to gba ka ko ma ti gba ka mu na
0: ni yo gba ka mu
4: pe
0: pe fence o town owo lu moto mole
4: bo pa ni ko ju la wa
0: e mo lo adajo ti yin na e roro die ani o gba ka mo ni se bo pa sa o mo pa se ko ju la o si le park se gbe fence eh very bad ile mi ya die die ama kin to ma lo. Ogbe yin yen wa na laki ami o oro akoba aniri o
2: oro adaba baba ma je kari
0: akoba adaba oni je tia
2: oro gidi ni e sha mi adura
0: ogbe yin ten si Arsenal fans ni le se wa ki yin o bo ni eh ara n Arsenal lowo Eban ki Kola Adejumo Abdul Wahid Kola Adejumo won ta Arsenal original nu won ti fortunate bo ni nkan se odunra ju bayi se ro njeje baba beji nsin bayi awon re lo wa fe jere sun mi lana won ni daddy awon mo je lati Saturday that in won sin di mo nje popo fe yo kokan ni mo nje bayi je popo fukan laaro yo ni popo fukan losan ko ti e to mummy se bi te ma je popo fu yo to mummy ko ma ra lorun ni ko ma tun mu mi olohun ma sanu mo ni to eh a gbe lo England lohun eje ma lo foto ni adupe pe yin te ba da si lori eto ta pe ni adelebare arena kure akoya ibi olati re waju ogun ni opa ibi tele mi ya alaka fan re ijalu ijalu international presenter omo lade tin fa bola mo kan yen ga oku papapa fire na kana kan gbare lo kana kana lagba olohun ire atanu olohun ko ni fi mi ati yin eje ma lo foto ni e wo n ta soro ni pe ko ni da ke yo jo mo gbe ladugo e da sira yin eyi soro po biro eleyi ba sele ah o se se ko fe ya togi mayan lowo die o ke lawon tan jo fi fence ti ra won ti won da sira won ko ni si gbogbo le nbe won yan ju e laarin ara won sugbon to tiru e ba wa sele se si da ti mo ni o para sele opo ebi ti le mi ya o bayi for now atumo pade anolo ni fi wale o

e kaabo pada iroyin jake jado pa e lo sin de si ti gboyin ame mo gbagbe o e le darapo won wa lojo pe takun ti aye lo jara wa ni www.damonfm.net abi lojo opo itakun gbogbo tan lo lori aye lo jara olan re waju ogun ni lo ni royin Are Bola Ahmed Tinubu ti se ibani daro pelu awon malebi toro kan o ti won ji awon omo won gbe lo ati awon oluko ni joba abile orire ni ipinle Oyo oni ko si omo kankan to ye ki eto bo jeniya tori po lo si yara ikawe apile kan to fi lede loni are leni to soro pe se ni o mo irora na on gan pe ninu irora ti awon malebi toro kan ti won je lai tari akolu ti won se sawon ilu bi esele ati yawuta ele to je pe se ni kini on fa ora uyuye pa pa jelo lori soro eto abo lawon ile eko se ni are lo tun se ibani daro pe lawon malebi oluko ti won se kopa na ninu akolu hun abileko oyedokun tin se opo fun michael oyedokun iyen to je oluko ti won be ni ori ninu akolu ti won se latowo bandit ni ipinle Oyo hun o sakawe re bi eni to kan lugbade lasan ele to ni ipa re ko ni je eyi tawon yo gbagbe o fi dani loju pe ise idole ni lo si ntesi waju pelu awon ilana oloko ojo kan tawon lo lati fi dola awon to wa lakata awon ajinigbe na akowe ijoba ile wa tele ri lorilede yi babasola wa lo ti kowe fegbe oselu africa democratic congress adc ile o pele so pe egbe oselu ohun etulu ko mesi yo ti won se laipe yi ni o moyan lori eleyi to je pe se ni won se lati le se oju saju fun eni tin se gba kejare tele ri nle wa ti ko abaka la wa lokede ikowe fipo fi egbe oselu onle ninu apile kan to fi lede loni gba toju opo itakun facebook abani dore re eleyi to salaye pe oun ko le wa ninu rufe fe oselu be to je pe eto dibo abunu ti won se ni osaka bi eleyi to je pe won fopo mo yo ninu akowe ijoba tele ri nile wa na lo fe sun kan wi pe se ni awon aba jade ti won se na ni won yi oro na lati le je eyi ti o segbe leyin atiku atawon lati leyin re o si afikun re pe nirufe eto dibo ti won ni won se na ni won ti kede elomi dipo awon to ja olubore to ye ki won kede eleyi ti won fi awon eleyun ropo won la wa so pe igbese to n se lati ko legbe oselu na ni ohun ri wi pe ohun ko le ni ajosepo kankan pelu rufe egbe oselu ti won gbe kale be lati ma fowo lagbani loju ninu awon eto dibo papa julo yo tun se akoba fun awon eto dibo to wa lojo waju ajo lominira to se eto dibo nile wa inec ni won ti tepele mo oro gbaradi won o fun eto ro gomina tojo kedogun osu kejo odun ta wa yi ni ipinle Osun pelu ariwo yi otun ti won foju sun nipa ilani loye fa won to je oludibo ati awon ona mi lati mo ki awon eyan ko nife lati jade dibo ajo na lo so loju oro loni nu itakun oju opo esi won en ti won le mo be leyin ipade ajosepo kan ti won se lori ero lori oro anla awon oludibo loye ati oro aideye seni keni ni ilu osogbo ti eto na ti waye nigba tun soro nibi ipade na commissioner eleto dibo nipinle ohun iyen nipinle Osun abileko oluwa toyin babalola o tepele pe o se pataki lati pe se ni awon se iforikori saju eto dibo na o sakawe awon eto dibo bi eyi to je ilana ti o mo tesiwaju dipo eto ti o kan waye lojo kan osu babalola tepele ma pe awon oludibo ni eto dani leko won lo lo tayo keyin o pe ondo loju kabi kede lori afojusun.

Oluwa mo gbadura fun gbogbo olugbo mi loni gbogbo kon to wo kan le la koja Jesu je kan le je olotito si o Jesu je kan le fi un gbogbo le wo Olorun lowo Jesu ma fi won sile ninu gbogbo ila koja won je ki isegun to daju ko wa fun won ninu ila koja won agbeyin da tori pe ti gbo Olorun wa awon kan we la bere ni oruko mo yi kan na Jesu Kristi Oluwa wa amen oluswagun lo ti mo oro Olorun to yin wa na ni alufa eso aweyo lati ijo Fountain Independent Baptist Church inju onimoran abu ni ibe adura o le kan si wa ninu awon ijo wa won yi Oluwa yo si bukun fun thank you God bless.

0: ku de di asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan ba ra abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro o nte yo gbodo fi sawewa o nte yo gbodo fi owo yo bokemu o ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo se to ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won tin gbohun ukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e je atakini ohun kokan kan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa niwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po na po to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon oriri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opi ere lo kan si awon
0: ti o fi di office
1: ya ti ma mi hele ele mu le gule o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to
1: so ma yo ara life pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o lotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture fi ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko
1: le
0: se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh onyo mu me tari bere to kan yi si ye ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idanileko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni ilori wa nibi ni challenge
2: ni ilori ta wa yi
1: be ni olotu
2: lola de ye ati otun la
1: be ni
2: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore e won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba tin seto to tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o wa ye lola yi ati otun la e sale ba n pe awon number yen jade number
1: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20
2: Eja mune eka si
1: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20 Ekeji 080
2: Tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: Ben you know
2: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eto idanileko ti o waye lola ode yati ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu ilori yo si ona anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wa lude yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbe ni sibe sibe aje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki danileko igan tori pe beyan ba nlo be kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ijeku je ti baye elomi je
2: ka biesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi nito awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo ko n lo ti ju titi okuririn loju titi
2: ẹnu bí kan rìn
1: kó rí pé agolo ló wà lára rẹ ó kàn dá sọbù mọlẹ that is why today ẹ rí ọpọlọpọ ikú pọ rẹpẹtẹ wọn ni àná ó ṣubú àná kò jí ẹlòmíràn apá rẹ ti lọ ẹsẹ rẹ ti lọ ojúgbe ò rí mọ̀mọ́ ẹ wú accident ń gbòòrò ni ẹ wo machine yìí ó kó ọ̀pọ̀ sírù rẹ̀ fẹ́ ní ìrẹta wà yìí afẹlifẹli lóde and kí là ń sọ ni wípé bí òjò bá rọ̀ kúrò tú ti o gba dota koja awon drainage si e kari loju ese yo ya kotiti kilova ki keke ti di dota
2: e lo ti di dota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
2: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
2: e je raye san
1: be ni pe je raye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight in gbogbo awon ibi to se kudakuda gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and

0: Hello. Ekalesa. Eh, mi o gbo yin dada o, mi o gbo yin dada o. Awon mo mi o ti e wa raye wole rara, kilode. Hello.
1: Ekalesa. Don pasikuluru kon.
0: Ekale, inu mi dun ati buro yin o.
1: Ben,
0: adugbo wo le tin pe wa yi?
1: Ga kan bi.
0: Okay.
1: Olorun da wa gin ore ope. Tori e ma so pe kan down be se bele. Ko jora won ni le series de ni.
0: O
1: ni kokan de logun ni mo ti duro.
0: Ko ye mi nkan te so yen.
1: Ori kokan de logun ni mo ti duro.
0: Eso ni Yoruba.
1: Awọn ọmọ ba pade. Awọn obinrin ti mo ba pade. Mo ni ori kọkandilogun mo ti duro. Nitori pe ẹni ti Ọlọrun wa fafẹ si. Iwe la fi iwe orin kwaya. Sọrọ. Sọrọ. Awọn wa ni ilu keji. Ṣugbọn wọn mo wa se service of song.
0: Okay.
1: Esa
0: ban soro ki sa se pe e mo korin pe ifere ti ju ye kan lo. Ijo e koko bobin soro. Ki se pe ni te fe sile yi o, te ti e ma koko bobirin soro pe ah as okunrin o. Kini mi tin da be soko to la mu o. Awa no sa laya nle o.
1: E je kin so ba tori awon to ngbo wa.
0: Ni
1: pe mélo mo fẹ ka.
0: Ijó akọkọ tẹ kọkọ ma bobinrin sọrọ.
1: O ni mo sọ pe sọọsi ni mo ti mo kọrin tan. Lọ wa fọwọ tọ mi. Ṣé èmi kọ́ ni mo la inú.
0: Okay, o ti yé mi bẹ́ yẹn. Ẹ̀bùn ló fà wọ́n mọ́ra ń tiwọn. Ẹja àfilẹ̀ bẹ́. Isn't you be born with that?

0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale, sir.
1: Ekwetu.
0: Eseun po.
1: Oruko temi ni Ola Chief. Lati Ojekun.
0: Okay. Iriri yin akoko pelu obinrin.
1: Seri e olofa.
0: But
1: ni bi eta. Adiro ibe ni ise wa o. Ya kin gbe inde be.
0: O ya na.
1: Mo ro pa di olulufe ti mo ko like. Mo se ri bayi. Mo mo se da bi egbe. Bo gbe Nigeria yi o. O wa Nigeria lo gbe. Nibo ni adugbo ti.
0: Edu na awu gba awon answer te ju yen se kanu we kan ni abe tin etin dogbon se igbaradi re nu le die die
1: e mo gbo baba to bi baba mi
0: eh
1: awon lo so fun mi pe ninu etan do bi sin ni fe yan ani iro gbodo wa nbe je but ife gbodo po yo ku lo
0: okay eti gba lecture lati kekere Ami le lasan ke sereva. Ojo ma nri bi ana. Orun nri bi ati wo. Eje nwoju awon eyan ti won wa lori Facebook.

0: won ni beyan ba beyan o ba gbagbe oro ana koni ri enikan a ba sere ta ba wa nso oro yi o nda bi theory loju opolopo eyan bi nkan ti o ti e sele abi bi nkan ti o jora won abi bi awon nkan to tobi ju loro lati ma so pe ah o gbe okan eh so fi blade ya elokan ni bo lo tojo okan e si so ya ele kan no nbe ni bo lo se logbe lokan abi ta ba so pe ogbe boya bi to nduyan oju bi to nduyan bawo loju bi to nduyan se ma wa nu okan nje ti e le ba wa se apere awon nkan ti ma fa ogbe okan ba lo nba yonda be ba ni riri to jo mo be e le share pelu wa na o
1: apere ogbe okan ti emi ni emi bi eniyan kan eni ti a jo ririn ajo ife to je pe owo temi ji sowo die
0: ibi owo ti yin ji sowo ni e ba de o se iwan binu ni abi ki lo sele

O ti ye yin be yen, won ni ke fokan bale, kwa won ma spoil yin, o ti ye yin. Won ni awon ma belong, ko lo show to po. Won ma fo pa yin je. Kile feel. Eyan mi, awon ti are orchestra. E kale yi. Thank you. Thank you so much. Thank you. Aji Shakur, I want to waliko, a romi salek belek belek kabo. Alagwa kumi, Kesta. Thank you so much. What of our beautiful girl? Ati mommy eh. Eje kin losi abalaele keta luri ituyi. Abalaele keta oro tialeyi. Ah. Oni bo se ri o afi bi pe oro ke lo tin pe forgiveness ojo ti a de wa soro idariji ni awon eyan o soro dariji mi si tabayo leni bayi letter ti o wa ni waju wa oro kini kin se to ro mo oro dariji na ni kila ma ti se Oda. Eje ki n se bayi boya ki n ka leta won ki n wa soju opole fun eyin ara le mo mo pa won eyan tun te atejise orisirisi amo mi o ro pe a ma le mu gbogbo kini yen bayi Oda. Nti won fe imoran le lori na ni wi pe nibati awon wa ni kekeke oro bi aigbora eni yesele laarin baba awon ati iya awon awon kere gan awon o mo eni to jebi sugbon ohun to sele ni pe eyan kan pere lo lanfani ati soro fun awon ohun na de ni mommy awon tori pe awon oroju daddy awon nle nigbati awon tun dagba won awon le ranti daada pe nigbati awon fe se akajade ile eko primary school ile eko alako bere ti won ma nko oju ro wa o awon senior wa ami lo pe mami awon ko letter si daddy awon pe awon omo yin fe se bye bye iwe ti won fa won ni school mami awon fi ranse si daddy awon awon lo opportunity ati ri daddy awon gba yen daddy awon so pe e wo iya yin kini kan daddy awon o se nkankan to tumo si pe igba ti awon tun tin gbon die die ti awon ba fe gbianju ati ba daddy awon soro won ke raye da won lohun nigbati awon tun yole dogbon lo baradi awon pe daddy mi mo fe nkan bayi won daddy awon ani e lo baya yin ateni to gbe yin lo fun tori nigbati apati nku mommy awon laughter ti awon pari nigbati awon bere secondary school daddy mommy won ri eni to ran won lowo to pada fe mommy won to de gba won sodo bi omo to ntoju won koko oro ti won fi nbere oro lowo wa bayi ni pe won fe segbe yawo won ti dajo yawo sona sugbon baba ti o ntoju won lati bere pepe wa yi o ti segbiyanju orisirisi nkan gbogbo onawo pepepe ti won ma se fun gbeyawo gbogbo full support lo ti fun mami awon sugbon to sele bayi ni pe o lohun oni joko gege bi baba omo lojo gbeyawo awon nbe oni rara o emi ko ni baba yin olohun kan ni pe kin je oko ya yin ni emi ko ni baba yin emi o le joko lojo igbeyawo gege bi baba omo tori a le so oro le jade ko ma wa di ohun ti ohun o pada yeye teni yeye we kini kan koro wo si
lo fa o kin se po won ni fe o. My daughter, I love you. Ani to so fa won ni iyen baba ti mommy awon fe o. Mama awon wa ni ka won lo ba baba awon ka won fun ni we ipesi yawo to ba so po won ma wa be sugbon ninu okan awon ko wu awon ka won ti e lo badaji awon rara abi ka won ma ku le je anybody joko gege bi baba iyawo tan ba ti awon ati so fun gbogbo atalaga adura atalaga joko atmc pe ma soro lo si bi baba o pe n to wa lokan awon niyan sugbon mommy awon so pe ah ko si bo se ma je o na lo baba yin pe sugbon o awon oni ba joko papo iya omo so pe won le ba okunrin to je baba omo joko ni bi gbeyawo omo na ni ko wu ohun omo lo wa ko letter sawaye kini moran yin fun omo yi o 091 36 55 69 52 ni number ti elifi ba wa gba omobirin iyawo o nbo lona yi ni moran emi o ni fe gbo awon oro bi pe o nko lo lohun olohun to se kini kan baba ti o dagun lana o na ko lo lohun o oro gbe yawo ni ka je ajo so pe bo ni to ba jeyin ki le se lojo gbe yawo yi igbe yawo ti ku o ku gengere in fe so pupo npa gbe yawo ke ma guess pe abi bola nle ni abi arike ni abi kudira ni

0: eyin baba wa la kekeke calendar lefa e ba ti e toju omo be ba ti e n ba ya won binu e ma bo omo binu abi omo o sa se yin elo e ka le o
1: e ka le sa
0: yes sir
1: olorun ba yo ma fun ile to si o
0: ami o yo ma ba wa se o
1: ami o ma ba wa si gbogbo an na soro wallahi oro ni la kai gidigidi ni won so je wa ri mo na te mi o gba obirin oni pe je wa leyin fa gbeje lo eni kan soro kan le kan oni ko ma di egun fun so ye ibo te ka ni ko lo ba iya re bi iya re n gbo wa bi o gbo wa so ye omo sa n gbo wa ko lo ba iya re iya ni ko da kun ko be ya da da bi won se lo ru ni o se lo ri oju inu yiyo baba baba because ba won ti iya na so pe won le joko ti baba ni ijo wedding e ri pe nkan kisi nkan kisi be awon obirin si lele yi ton ba ko diru si ton ba ba sele won saba ma ki oro ma awon omo won ninu ton ba so do baba awon mama so emi ro obirin won ko try dada ko try dada ni won se lo ri yonu baba won because n to wa leye family aye yi oju eje lo o olorun ba yo fun won se oruko temi ni comrade alpha tai lati joro masadam
0: okay sir
1: olorun ba yo fun won se o ti baba to won ko mo ever so pe ohun fe ko so pe ohun fe kemi ohun gun
0: en to pe wa lo so pe ohun fe kemi ohun gun
1: to olorun ba yo fun won se
0: baba yen ni ohun o fe wo si
1: to baba to fa bi omode fun try lati lo wa da o ninu ri o se yo ti o fi soju se re ni bi lojo marriage because ile aye yi lagbara gan o
0: kere mi ko e seun olorun o shanu wa 0913655864 ni ele fi foro ranse lori WhatsApp 091 0913655864 le fi foro ranse lori WhatsApp eyi ti won fi n pe wa yi ni 091 3655 6864 awon eyan buru won ti n fi atejise apanilerin ranse ko soro to ma Nigeria fi shawada mani issue use heavenly father then heavenly father bo eh ma tu heavenly father ni olo heavenly father hello e ka le o hello e ka le o e seun ami o
2: azan de mori fun
0: e ma gbagbe pe omo yi gan fun re ti lo ba baba e o ni gbogbo awon igba to ba ni die to je pe baba e o ya si yo kan ma ni lo ba e lo ba ya yin lo ba ya yin lo ba ya yin lo ba ya yin ya yin lo mo bo se rin rin are lo ba ya yin
2: se mo pe nkan kan to sele bi ya na bi lohun ni joko ti baba se mo pe oran gege oro ti awon kan so ni se nkan ti sibe ko wa so ya re nu ba lo wa be pe boya bi
0: titẹ ye ninu yen kini pe ko kini ko je koko idi to se ma
2: kini ese ti ese gun pa kan
0: okay
2: toro ba ti wa ri be to di pe baba lohun ni joko ya lohun ni joko ko ma ko se lora awon mejeji ya poko fe kan so pe to ati ya ati baba o ko ma pe ohun ni baba ohun ya ko wa wa ko je wa lo mi jo bi tori baba to won ko le joko ka di pe ko le uye ti baba fun
0: be ni
2: tori ojo waju
0: olohun
2: ni jo
0: amen
2: o ti na to ba se le o ka lu ko gbe sare
0: be ni
2: olohun ni jo ba
0: amen e seun e seun